0: wa boda ndire eti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika
1: so lero nasuru watija asubula kutwala ku idwaliro senye gane chikolo nakabiri kuso uwa ateno kutwe kulikuno maino
0: wa boda ndire eti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika
1: so lero nasuru watija asubula kutwala ku idwaliro senye gane chikolo nakabiri kuso.
2: Okuva mu kano meruke yiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida ginsonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.
3: Nancho kabaidi mo kuyongobira oluvu inuma lwa katambya kali kusansanira kumekutwe miyonga bantu kalaganti munancho kachuka samugumya eri yenkomyo yali mu okutontuziba nembera yali mu mbi PFF tegeziza nti gandi sing olukalala ngerolekeza bulungi mu kitongole kitamuze kyeganga eri kweta agona alikuluwe mu mbera obanga mulamu obanga mufu abayiseme namo bitundu bine byabusoga bamaze okuteekateeka bulungi enkola y'emyaka 5 kubaidi otambulira erange mpa 5 na 2 edebye nkulankulanda amazo kubanga dhandiba bulungi mu lwekondo isentebe ademe irimu ya ofisi ya alimira stampu atenga pataka bali kwetaga ente kateke yokulembeza obuyaka butoyebwe obo lyao bafune bulungi obwenkania oliotya ye mukagwa mugonza aje kumire ku AAC bantu lata chabazinga wa busoga chinana na munana katunezi mukaga busoga Royal Fama esawa erinda leyo kunchu na kuruwa sande lwigandalo ndi msada muvabugwe eri asiri Ashraf Aman agande si kunchoncho kuno gali mu lwisi bantu chabazinga lekanga kuwe mu bulambalamba abana mateka abekibine ekiwabuzi kya government mu iwanga Uganda echa People's Front for Freedom PFF bamazim okuteekateeka bulungi olukalala olwembaluwa bali lutwala eri kooti enkuru eiwanga Uganda okwetegereza bulungi ensonga nga eri akatambi akasanseine kumikutwe miyonga bantu kalaganga munancho kachuka eyali ku kiyambi wo omukulembeze era wenchuka chuka Dr. Warren Smith yasije Sam Mugumya bwali mu mbeere mbi nga kikuba okuba ng'ono ayaja maiso okuba ng'atuntuzibwa Sam Mugumya katambya ako kakali kutegerekebwa bakaviirewa kalambika nti ono eyajja mu maiso n'okuba ng'avuunizibwa ngena ku eddo omwezi 26 omwezi ogw'omunaana mu mwaka 2025 mu bitundu by'embalala kajiro okulaga nti ono ali mu mbeera embi eino mu mbeera eyo tuntuza mwituda erika ali kutegerekeka ku kyokka nga abamateeka bategeeziza nga balumiriza government ya kunekulemberwa His Excellency omukulembeze w'eiwanga Uganda Yoweri Museveni n'ebitongole ebikuuma eddembe ebyabuzaawo ono ku mudumu ogw'emundu tuva kwogerezeganyako kunoole omukulembeze obundi kumukulembeza ow'ekibiina ekyekya PFF akulembera ogutundu ogw'e Buganda Dr. Lulume Bayiga ava kulonsa bulungi ku nsonga eno yategeeza nti bali kwetaaga enkola ey'amateeka ebyenga egobererwa bulungi mu nsonga ng'eno kyokka ng'ebikolwa nga bino ebityobola eddembe ery'obuntu abivumirire yabigemya Oifatime Kampala.
4: Nanyoleddwa olw'omuntu okutulugunyizibwa ng'ekyomu nsiko ne bamuleka mu mbeera akatambya ku mukafu sirina kuwana njoye Sam Mugumya n'onkwadde nga ebaddafa na bwati era nina n'amawulire amalala ge nafunye nga gano gava ku muganda wa minister Kahinda Otafiire era nga abadde mu nkomyo eyayongedde okuttaanya nti ne Sam Mugumya abadde naye e Kasenyi n'olwekyo ono ye Sam Mugumya yennyini tewaliwo muntu mulala era tetusobola kusonga lunwe mu CDF kubanga oyo mutume butume gwe tusonga bw'olunwe abera mukulembeze wa gwanga commander in chief of armed forces ateko kubanga manyi abantu banojibali tugenda kuzaako application for habeas corpus tumaze already okuandikira human rights commission jetu akachalira ebisere ebi tumaze okukuba omulanga mu international agencies ezikwatagana ku dembe ly'obuntu ery'obwebange era tugenda kugenda mu maaso n'okonkona ku buli office yonayo neyetagisa nete tugenda kussa mukono
3: diweze na kwediwero obulungi ebikumi 340 bucyango yabuzibwawo omwaka oguwoire era ngente kateke eno ifatukirire kuole alungamya bulungi nokubanga aba kuluyi oluwuliza bulungi ensonga da mateeka kuluyi olw'enkyukakyuka era nga n'ole omunamateeka Erias Luyimba Zinalukola ava kulonsa ku nsonga eyo eyavumirira ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebifuusi baana baliwo ensonga w'abeire ng'ajogera obulungi akakaisa nti Saamu ono Mugumya ye Idda yasibibwaku mu Ituda mu iwanga ery'ebukonga eyo kyoka yamala yali ku luwanga ono tyabonebwaku mu kkooti yona yona kyoka nga kikobebwa okuba ng'ensonga eddindi kwedo nedo ede kusa kumbere y'ebyobukulembeze akatambi ako kali kubukala bulungi emikutu edda abantu mu bitundu bino ebyiwanga kali kweralikiriza bananjuka kyoka kubimu ku bigambo ebyo ebidye nga bibaawo kukuwambibwa okutulugunizibwa n'okujya maiso okutyoboola eddembe ery'obuntu ng'abakunga bakubibwa okuba ebitongole ebizibizi bajja babuzaawo abananjuka kyoka mu iwanga ndikwogera ebigambo bino nga Dr. Kizza Warren Smith yesi yaka alimu nkobera bali ekeeyo omunamateeka eyali ku omulodi w'ekibugandi baisa Kampala Erias Lukwago n'abana Uganda abandi abakali mu matuda Nalukola Luyimba z'ebisinga ku mboozi avwa biwoowo ifaaliye Kampala
4: nti omuntu nga Saamu Mugumya nti akoze ekyo ekimenya amateeka mukwate ng'amukwata y'alina omukwata poliisi ate bw'oba omukutte mutwale w'alina okubeera mu kaduukulu ka poliisi kubanga constitution egamba alina kubeera mu kifo omulunyanyi bwe bagamba ekiri gazetted etteeka lye kyagamba bw'oba omufunye nga ggwe poliisi olina okumutwala mu kkooti mu ssaawa ezitasukka 48 ate bw'oba omukutte tomutulugunya kuba gwamukutte ng'ogamba nti olina ensonga kitegeeza omala kubanga wanoonyereza ate lwaki omala kutulugunya ye ate yabaakuwa obujulizi bw'abanga General Museveni akakasa nti ddala bannayuganda baamuwa obwa pulezidenti yeyisenga pulezidenti akuuma abantu n'ebintu byabwe talinnyirira ddembe ly'abuntu bw'alaba abalinnyiridde eddembe ly'obuntu abakangavvula
3: ebyongato biziza kumbali abayisimena okuvuwa kwa mugutundu guno gwa busoga babo bamaze okwanda yente kateka elido tamulizibwa ku bulungi emyaka 5 disobozisa abayisimena okujja maiso okweyekumira mu bife by'emwando okwebye ebika ebidde nga bizimba bulungi omusingi ogw'enkulankulana abayisimena abakunganiire mu bitundutundu ebyekyalo ekibulyansi mu igoloza eri eigombe mu disitulikiti y'ebugweri eyo baalingirira bulungi ku nsonga ebyendawulo ng'okusinziira ku olwo omulangira Magola George yategeezezza laadiyo eno nti enteekateeka ebaalingibwaku n'okuzimba bulungi ebika okuyikiririza mu nkola eya central government olwo okuyikiriza bulungi bakulembeza ab'endikiriza eddendawulo mu iwanga okuzimba emikwano ed'olubeerera kyokka ng'ono ali kwetaaga abayisimi n'okuba n'obukulembeze obw'ekimonte obuyidde okusobozesa bano okuba nga bawangula ebintu ebyendawulo ategeeziza nti kyewuunisa nti akaseera kampigaano obubimbi obw'endawulo wakati mu kika ekyo obubidde nga bwetemaatemamu nga bali kwetaaga okulonda omukulembeze yeebese pulezidenti eyidde okuba nga bakulembera oboolyawo kibasozose okuba nga basaka bulungi okuvuwa mu gavumenti eya wakati omulangira mudoola ebigambo bino abigemeisa Kiemba Ivan
5: mpagi 8 ze tulina okutambulirako tusobola okufuna obuweereza
6: n'okusalawo twakoba nti kyame tulina ng'abayisemena tutoolewo embeera eno eri tuleeteranga okuba nti tweyawulayawulamu tuba omuntu mulala ensonga entwajo okweyagaana nga tulina ba pulezidenti bangi mu famire daife buli famire ng'efune pulezidenti buli famire ng'efune pulezidenti bankuuto balina pulezidenti yaibwe kakaire ati ameyo yafuna pulezidenti mena yafuna pulezidenti ninze Magola twafuna pulezidenti so bana institution zedidina otuwa obuyambi daajo okwenda okutweŋŋanga dituyambire awalala daalemera olw'ensuba pulezidenti
3: Isaabalangira w'ebugwiri eyo mu isaziriisi bantu eri ebugwiri omuyisemena Reverend Dr. Abel Wankuma Kibedi mu kulonsa ku ne laadiyo eno atuyinongoire obulungi omulangira ateekeirwa kuba ati akyoka yasekeeterera abandi abeeyita abalangira nga ebyesa ebisaanizo ng'ebyo babizira
7: mulimu gwaife okusomesa abantu n'okubategeeza ekikula kyaife ng'abantu era n'obuvunaanyizibwa bwaife buliwa obulangira niki obulangira bintu bisatu obulangira omuntu azaalibwa nga mulangira ekyokubiri ni omuntu okuba ni empiya mu nsawo Ed Mugasa mwene ne gasa abantu bawangala nabo ni community ekyokusatu n'obusomi omuntu afuka mulangira nga asomyeku era yabanga obusomi bwe busobola okubuleetera ekitundu ky'okubaawo nga kisagamba era n'abantu baba nabo nga basagamba mu busomi obwo so timuntu kuva bwere yakuba ati ndi mulangira aye ng'ebyo ebisatu bizira ki mu mbeera yenga omuntu webaza omulangira George
3: Pak Ataka ebuli yene kalimbera ya kusatira kweriri na abataka ababulido kwe mulugunya kubukulembezo bwalonda ibwa ngaina kwe domwezi 28 omwezi gule ogwabiro gwo musanvu guno omwaka oluvu inuma lwakachika akensonge debe byokulondesa muiwanga aka electoral commission okubanga katawo okulonda bisenkulu abebyalo embere yalese echalo eche nakasubi echa nakasubi echaganibwa muigombrola eriye ibulanku mu district yebugweringa byekubampa wa oluvu inuma lwobukulembezo bwalonda ibwa abataka ababulido obutabu wikiririzamu nga bali kwetaaga okulonda kuteekebeteekebe mbagirawo okulonda okwo kwabairemu abakontani basatu balambirirwamu abaire omwami Mawoje Zaidi munakibiina kya National Unity Platform Kalanzi Muzamiro w'ekibiina kya NRM ekiri mu bukulembeze n'omwami Eide Kubwe Abdum Hakim embeera eyo ereese abantu nga bali kujja mumaiso okusaatira bali kwetaaga akakiiko ak'ensonga ebyokulonda kamaliriza bye baatandika ng'abandi bategeeza nti ole yakulembere mwente katekedde okulonda ebugwiri mu kyalo ekyo yamazi yavwawo ngampategeire mulonzi ngampategeire muwanguzi era aido okulembere ekyalo ekyo nga isente bomukwire balumiriza abakungu abandi okuva mu yafeesi y'omukulembeze ow'eiwanga ba RDC okwenigira mu mivuyo w'edabaireyo
8: yasumani mbiga nekuvue nakasu ya ruhanga yaida n'emotoka nga tumaze okufuna obutabanguko kw'abantu we yaida nga komishona yabedo kata motoka yajana ye nefomu bajana dzodona
9: ya ina bubu bali bukali bwa
8: era nendo kuba matiza kya kuba bataka bala bajana fomu badidu kize yo
10: mstete tukide bubu nize mtesaisa ayo kulonda kwa efetu kwa tambula bulungi titwategera ya singa tulukulonya bwenka na tulukwe kalakasa
9: amai na ndi waisa kusaini magalo kuba nakasubi ya ruhanga buruhani ya ide nakasubi ya bedo musadalo ndese ya mtu wa motoka babagele sente babedo mfuko yu bajana imotoka mwede mtuyambi tulonde enaka subi
10: nifanga batu uzabe enaka subi tunukwe mrugunia kusonga yoko kukwa kulonde tukwa
3: tuogerezi geni haku no mkulu Abdu Hakim Kia Kikai ye navatu inongula bulunje nsonga chokanga tegeza ntimu ETFTF oge mastamp ye chalaji weyo ruwako bali kwetaga obulambulu kufiena mu nsonga nge eno chokanga abataka abandi banabye mu maiso bakomba kwelima bategeza nti ono bali kwetaga vimu ya office bafune bulunje obukulembeza obundi bigambo nga bino babigemisa kiyemba Ivan
11: Beranka ali che ya person we na kasubi ndi kwe kubirire nduru mu office uligena tuseku akalulu buli mtu ya mananga ninza asinze ya ruhanga ya idai ba mukubire simu ya idai yayo nakalu bagimo mulenje ba mota motoka ba jana ye ayenga ne papula tutuwe iduza papula ba agenti ezira izi ni munange twaina ye yana mulukano twa pipopo ye na tiyama na byava mukalu kale se basebo nzo ruvanuma na arumuka na jako ofisi ebulanku banko ba de jako ko ofisi ebusesa bona jako ofisi na alika ga kuwaba kwange mu ofisi eyo okuva awo tibandira nga mwera na mazi na twaina papula dindi nga baraka walikuwa mulukunya kigamagana kalu wake na kasubi kwendi ko belanti nzenga timulese bwenkanya mu kintu echo nga na malukusi nga kalu kabata kaba izi ninze stamp ye na tida kujita ukurembezo kula kama ije mwalambulule chalo
3: okulonda kwalangirirwa okwiribwa mu bifo ebyali mwendo oliito akakiika ak'ensonga ebyo byokulondesanga kwabaire yongena kwedda omwezi olusooka olunaku olw'eigulo omwezi ogwabaire ogwo nga gutandika ogw'omunaana guno omwaka kyokka ng'okuvaako mu isaza eryeyisi bantu eryebulamu ogyeyo mu disitulikiti yeyikaliro ebyali ebyendawulo byeyizeemu okulonda ebyo ebitaalimu okulonda 40 okuvaako ku kyalo ekyebusuula etabba balonze Tenywa Lawrence nga nisentebe eyakubi eyagira maiso n'okubanga alangirwa akakiika ak'ensonga ebyokulonda eikalire eyo omu ku lusosu pateri wagalama n'ole eido okulembera ekyalo ekyeruwamba ekyo era ng'owaife yategeire ku nti ekyalo ekya Kitega ba balonze Sekabira yakubuni sentibo muyaka omukulu mulunyu Samuel yalondeibwa okuba isentibo w'ekyalo ekyebeda a ole Kira Joshua Mugwere bamulonze nga ni sentibo w'ekyalo ekya Beda Central Lazaro Muyingo ni sentibo w'ekyalo ekya Mutumizi a naido okulembera butimpegana ababalonze abalondeibwa nga bayisenkulu ab'ebyalo abambi bamalikiriza nga boogere ku ne radio yayise bantu esinga donadona busoga Royal Farmer ne lala Tenywa Lawrence akobera abalonzi binti mwetefute fulungi okuba nga akulembera okutuusa enkulankulana okusaka ebyo byetaagisa mu yafeesi ey'omukulembeza ow'ekyalo
12: esaana mpa mpagire na tampagire ndi saba tuire hamu okukubale mpira era ngoe guoire tuire vumo tutambulie emirimu kyaisu buli muntu tobona mu mwinao mbere talini iyo entalo tugizwemu tui tutambulie erente kateka ji government imaitenti na batu chaku kusa anjiza kugaita bampa kasule tabi era abanga ali hembere talini iyo nsaba iwolio kumbali ontu ukirire nsigaire nizola ule nsitenywa okuzwe no mkasule tabi era wagize bange mwebale mwebalire kimo entalo tija tukolere nga tutako ukulankulanyo kasule ta tuire hamu tutambulie mire mjaisu
3: Omumyuka era omusigire w'omukulembeze w'eiwanga mwete deputy RDC akiiko okuva ku ebuuyi eyo omukulu eno Kawandira yatukobeireku ebyo bye baabiseemu n'obuzibu bagaine mu nteekateeka ebbe okuyiramu akalulu ako kyokka ng'ategeezizza yakuutira abalondeibwa okutwala obuvunaanyizibwa obwabaweereibwa bulungi mu yafeesi edo okutuukiriza ekiruubirirwa ky'omukulembeze w'eiwanga mu kisanda eky'omukuzi ogw'omusanvu ekizira mu kulambaala
13: ebyalo 40 olwaleero Eko komishoni ya tulagire makinga shuanga abafuna obukulembeze obusokera ko bwerosi wandi exercise eno so fight tambire bulungi tubaire no buzibu butonotono buti nga abantu tibayikiriza ganya oyagana nga abantu bali kukoba anti uno timu tyamye ona ali mu register ona aziramu chetu sinze kuzula anti abantu bayife bwe tubakoba nti mujje mwe wandi sokolo government buli evanga no etawo ente kateka ya government mujibe ayusere bisinga abantu abakoba nti mujje mwe wandi se tibajja kwe wandi. Nesawe yokulonda baenda babe mulunirili olwabantu abali kulonda tenga mateka tigayikiriza yeso oli mutaka ayitoinza kuida kuluna kulusemba yo nga register ready riwo azira mu register ti nenda kulonda
3: ndikiriza gabuti gonga zingire kwao afunvuo ino yise bantu emporoguma yobwana lata chabazinga wabusuka Dr. William Kadumbula gabula na DOP owomukuzi ogwo kuna ayikatonda era tukumire ino mugabula mboli mama Motes Jovia akunkumire bayo bulungi
2: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM Ondi kumwoyo

Omusaayi gwa ggwanga. Tusomesa iwanga. Bw'osomesa omwana oba osomesa iwanga lyona lyona. Era ndiddukira wale baalinga bakoba nti w'osomesa omwana omuwala oba omaze okusomesa ensi yona yona. Era buli omu aba agemeibwako. Omwana omuwala tuyiremu tukyambale. Tuyiremu tukikole neera ne.

Omuzaire kiba kitegeeza nti oyingirire yunivasite ey'okubwetwika obuvunaanyizibwa obungi bw'obanga munanga ate olina okuba nabwo ng'ate otuukiriza. So nze wale musaawa yaife gye tubairemu mbaye ndigezaako okubainonola nti obaire okiidi ng'abazaire abandi balina we batuuka abaana beene beekyawa oba omuzaire yeekyawa okuba nti asomesa omwana oba atwala omwana ku isomero oluvannyuma olw'ebyo ebibanga bituuseewo. Wa ife nga baabaasa tulina engeri gye twebisaamu, tulina ebintu oluisi bye tukola, tulina embeera de tutaawo wakyayisa omwana okuba ng'ate abaayo ku isomero. Oyinza okubisa obubi omwana oyo, oyinza okumuvuma, oyinza omuyima ekyokulya. Waatoola oda ni mu kibiina buno omwana ono yaajo obona nga buli musomesa ida asekerera mu ye gwakoba ati iwe baaba omunaku. Eriyo ebigambo bambi bye tukozesa mu baana baife yabeetamya kusoma era omwana yaajo okubona nga be tiyeetaaga kuba ngaira ku isomero. Omuzaire ne bw'aba agezizaako n'omuzaire buli lwagezaako n'akoba ati akambite wano omwana ono tube nga tumukolera tuti akoba be nze baaba tyenda kino kyakola kiti olwisi okumukuba olwisi tuba n'ebibonerezo bye tukola nga tuli kwagayaza owundi waamukola otyo owundi waabita eno otyo owundi waamuwa ekitasaana ate bambi yagyokola ati nga olwisi bimweyiniisa okwekyawa yeeniwa yakoba ati nze ebyoku isomero buti tikayenda. N'omuzaire yeena yakoba ati omwana nge baamukola bati ate omuzaire omulala buli twaba nga akibweine ajye yakoberako omuzaire owundi owundi yakoba ati n'oyo omwana bambi baamubisa bubi kankobera ekindi olwisa ekimala mu baana baife bano boona amaani. Abaana bano ab'obuwala bali banookwekontola beraano omwana oyo bw'aba mu mbeera eyo for the first time n'aba nga takitegeire bw'aba ali kwenda okusituka ati nibaine nibamusekerera oba iwe omusomesa n'oyenda omutooleyo omwize mu maiso otandiika okusomekeza kwoyo omwana ono aba demoralized tasobola kwirayo mu kibiina, tasobola kwirayo kwenda musomesa oyo, tasobola kwirayo kwenda baine, tasobola kwirayo kwefiiringa nga bwe yali. Iwe okwandibaire okuba ng'omuyamba otaawo obute bwa mbeera daakoba nti oyo yabaire ati buti mu bwaine ono era tuti bwe tuba era omukyala yaaba ati omukazi bw'aba ati era kasita weekontola era kasita ojja n'okola kwoti ojo aba oti ebintu oti n'ebyo omusitwire omukyusiiza abaana bamusekereire bamuswaziiza oyo omwana tasobola kuyira ku isomero. So nga tulingamu ku saidi yaife nga bwe tulina okuba nga ebintu bino bwe tulina okuba nga tubigemaganya tulina okwekyekinga ku saidi y'abantu be tuba nabo n'embeera de tuba nga tubaagainemu tusobola okubalansinga tulina okubendesa ekintu ekyo mu mbeera yoona yoona aye kino bwe tuba nga tetukikoze tujyajja okweyagaana nga olwisa empisa embi ediba ku masomero direetera abazaire bano okwekyawa then abazaire abandi tibakayenda kusomesa baana omuzaire omukoba oti muna eisomero lino likuliku wano kumpi ati wo aba abasomesa bebaleeta aba UPE baidabwide bazaana n'abaana basiiba mu nnimiro oti yeeka aliyo okusoma mwidinga kyona ekyo kireeteire abaana baife okuba nga abazaire beona tibenda kusomesa baana omuzaire akuba ati yali eisomero abaana ebajja bazaana buzaane tibabita yekambakobereku oidinga eri headmaster gwe bapostinga ku isomero n'abaawo emyaka oti etaano aye nga eisomero tirifunanga kwaireka first grade nyabo eri headmaster ali eyo ngaaye ku isomero abairewo emyaka gituuma esatu aye nga tibawunizanga ku kyebeeta first grade tibawunizanga ku kyebeeta second grade nga lwabisiiza omwana abataano abasooka nga batunkobye at first grade babitira mu third grade abasigalire fourth grade abasigalire n'ebyo ebyo ife bye mwawuliranga ati n'enkoona yanwa ng'omwana third grade yonka olwawo baserebratinga baakubeera asomeyisa ino aye weewuuni emyaka musanvu ngaye tosobola kubaaku na mwana afunira ku mu first grade ni competition yawaawo iwe ekikyoida ova mu kulima kabeji wonakufuuyira bikaa

0: ngenguzi nzale nga yefuga ekibina kyeni alemu babbi abantu
1: broad daylight
0: ngo omuntu afuna obululu bitaano ne balangira omuntu afunye obululu omusanvu kyokka ng'ekikwasa ennaku akalulu ka mugongo ddala tulagawa president Museveni
1: kamugongo
0: wava mu nsiko ngoze kulwanirira bantu kintu kye bakoze si kirungi mpulira amaziga ku mutima nganze freedom fighter president Museveni obubbi bubi ampulira ku radio bano kubanga yagaana okukola system ejjawo ababbi abona okulonda kwayo si wano kunyuma kuddamu abawangudde si be bawangudde abatuufu bemuti okubyogerako obubbi bususe mu Uganda nalaba luyo omusajja Dr. Kizza Besigye ng'akaabira mu kkomera nenkaba amaziga president Museveni kano ka video bakakuwe omusajja Dr. Kizza Besigye n'amala afira mu kkomera oba eryasi lukwago ekintu ekiro kiriva ku mitima gy'abantu weekube mutima president Museveni nkumanyi ng'omuntu asonyiwa osonyiwe Dr. Kizza Besigye
1: yalesa abanupu mwenda amnesty
0: ebyo nabyo n'obikole nga bwe wabalese nyamboleke ne Dr. Kizza Besigye kuba mulwadde n'eryasi lukwago be basajja abalwanirira ensi eno basonyiwe ku mutima gwa president Museveni olw'okukakanya emitima gy'abantu nalabye omusajja yakujjanjaba mu nsiko ng'alaajanira mu kaduukulu amaziga ne gatulika ne gakaaba
1: nga bamuwa ero yagwa atali kwenda
0: oyo omusajja Dr. Besigye teri kyatalabye takyanoonya ssente takyanoonya linnya wabula ku myaka gy'ensanvu gy'ayina anoonya mirembe
1: tukubeera sibuti
0: president Museveni tukusaba nga ndi ku TV beero siibo babbi abantu abanaku bano abasajja babba ne babba n'akalulu ka wansi ekitali kituufu era ekitali ekiteegombesa kintu kibi nnyo wako abantu kye baakoze
1: okusimba mugongo tubala mulala ku mulala omu babiri basatu bana ikumi twajja ku wundi mulala bayiba batya
0: kakati agavubuka gavudde ng'eri ngaganya kula fomu ngagadduka mu lusuku nga balangirira muono gwebabbe ekyo kintu kyabadde kibi nnyo wako nakati kinnumya omutwe n'omutima kyabadde kibi nnyo
1: ekyabaire wakiseka wakiboine bayizeemu okulonda kairuna kulundi ng'olunaku lwe batayire okulonda akavuyo kali awo
0: kakitegeeza NRM yavunda kuva ku mirandira NRM tejja kutereera kati
1: Yesu wanu diba mirandira.
0: Kubanga olabo babba akalu kibasimba mugongo. Olake
1: mugongo.
0: Olake boxi kwa kwata. Nze mba kuba opposition okulunda kuntu ane kuvudde ngamu.
1: Mu mugongo.
0: Nti alekera batwala bululu bwabwe. Kuba teri kintu kiruma wako. Nga muntu kukera. Ne balangiramu omuntu atawangudde. Osobola n'okweta gwako tewesimbangawo. Olaba omwana omuto yesimba kuba prefect. Ne bawulira ng'abantu bafa. Bazira. Bino bino bino ali President Museveni kye mmanyi ripoti azifuna. Eki kintu kya bugwagwa, kya buswavu, kireeta ensonyi, okulonda tekwabadde mu makulu. Okulonda kwabeeruse. Ate nga kwerusi kutandikidde okulwana enguzi. Naye kati omuntu ng'azze ku kalulu nga kawanguzi, babbala munena mmere banaamulwanyisa batya. Nga naye okuyita mwabbye bubbi. Kintu kino kya bulabe era tekyanyumidde nga bajjo tekyampoomedde ngaze freedom fighter tekyampoomedde munakamu nagenderera
1: NUP NRM babaye ku mwanjo
0: tebyanyumye munaka president Museveni NRM yebba okuva kwero si 1 kwero si 2 kwero si 5 kitegeze NRM ezimbwa bubbi bwe buzimba NRM
1: olibyogera nga iwe profesa
0: nze byange bajjo
1: nalabyeko
0: abantu be babba n'amaaso gange n'obulu babuyeera bagenda mu kkooti
1: kale katuwumule mu katono tulikwira tulingirira ensonga dda bbala munina mmere
0: netiitokombadde njigeko yino nakazizzaako
1: kale tuyezeeza omutanda okutuuka ku myaka 33 nga ali ku ntebe ya Namulondo kale otavaawo tulikwira
2: ife tukuweereze anti olw'empeereza ennungi

0: Kale mkwanirize mkago mulunji okalikuta na mnana kitone zimukaga busoga radio dachika tutigaize kumilisa tudonka okuba anga tuva mu studio zimu nondoza antitu kulabu vi yeto sabo ilokuba angufu neche chenda ulichobo likuwe taga naka antia nupulu gulami ya saino lata chaba zinga yasi mea kati bete kukuba anga tuanisendo ilokuwa vunabutamana nga tusinziri la kukulima uli wubane mede wababu li wubana kasente waka chitegeza antujasu miso mga na bulunji chitegeza antuja kusuru kukuba angoli ya bulunji osuru kukuba angogobo ulo ile uja kuida andaba bulunji awe tuli mtekateke yenda ulo kakensa gwena ye ni manager mkwanga sosi kasambe jaso kubanga ava mu kitongole cha wawawa poultry wawawa hashale breeders bano bali mu nkoko paka kensa tuni wewe bisolo wewe na bakukola ko kitegeza muntu mwevu ibintu yabisima yabikenka bulungi era so kubanga kuyamba okuba kunawa bibwetola nkusubiza singa nabandi ze tujja kulingirira lwachi edagala neri nditirikola mudachi kaibiri
1: Edagala lino ensonga lwaki tirikola oluisi tulitereka bubi nga nkuko byo kunti supposed kuterekebwa wagati wa degrees 2 paka 8 oluisi tirikola olwokuba oluisi obukozesa edagala lya waku na kukoba nti wali mu transportinga oluisi obota ile ku hit na kukoba nti buli lwa olwo vaccinatinga nkoko ngandwa ile re edagala tirida akola ki tirida akola buli lwo vaccinating edagala linonga era enkoko teri ya bulungi edagala tirida akola kuba enkoko ne eri supposed yo kubuilding immunity memory edagala lino likole edagala lino tirida akola oba vaccine teri akola singa enkoko obo jigeminga eri ngandwa ile obanga erina heat erina stress enga denigiriza enkoko nga denigiriza nga tidisobola kufuna gundi emala ne chindi vaccination yeno osobola okubanga a vaccinate nze either agabye dozi ngamfu ate ya orisi tukobye tuti kuba muluwa wa yakuba mu nyama tukobye tuti muno ta vaccinate nga nkoko nga olikoze samadi ga kirorini era mwene yakoze
0: samadi ga tapu
1: atenga orisi twakoba tuti muna ota vaccinating nkoko donga ate degree muchiro irere yewa alemera ku vaccinating nkoko nga degree muchiro wa ile ate dagale nutida kolanga tuliko watu tichi bayo sechu tejobo koze se soko nine mu gondi mu chibafu mo ingire mu chiyumba cho
0: kuba inzo jamu nobulo ile
1: jamu nobulo ile wakobo tia nze ba vaccinating za ile dagale
0: ningira buingire
1: ningira buingire kastanze dagala lya amazi okola chi
0: okukola
1: then ne chindi otagaza kukulina na nkoko donga dili mu environment nga mfu ino nendo kuba kobere ensonga lwachi tu vaccinating enkoko ensonga lwachi tugeme enkoko ensonga okusokera ilala tugeme enkoko lwakwe walandwa ile ate bogeme enkoko okendeza ku okufwa okwenkoko
0: risk yo kufiga lo kitendeziza
1: kitendeziza ate no ku ne sente do twala mu madagala okugula madagala do no dikendeziza ate enkoko eno bo bango jigemye ekula ku speed eyo wangulu kuba mu vaccine zyo mu ba mu boosters edisobola odi yamba enkoko eyo kukula speed ate enkoko eno wobanga ojigemisa dona dikulira ku speed ndala abadaba omuzungu jayeta uniformity daba
0: dilichirala muzaino katono muzaino kuzaino kusinga dina
1: enkoko wobanga oji vaccinate nzyo bulungi kuwa bulungi amaji wabanga osobola ofuna amaji manji ngo vaccinate nze ate kyatuyamba kuno okukendeza kokozesa ebidagala bino byetweta bi antibiotics ate kyatuyamba kuno okubanga katale tuba tujja kafuna singanga tubanga tu vaccinate nze enkokedo
0: bulungi
1: okay. Nenda Mwami Shabani nga ndijjo kuwa abantu bano vaccination schedule eno eya wawa
0: ente kateka jet following nga tukwida ndabe enkoko dino
1: nenda okusokwa okulamusa kwawo mwami kosa munga wangalawo ni mzee wangao na mbi Steven yawe
0: wenge
1: na yendo okulamusa ku mwani nazawo ku King Adrian yawo italawe obusiya ndiba isa anetinti we baleka akalabya era sababu busiya mongero mu abana asobole okujja mu maiso akole emirimo na yongera no kulamusa ku kasambira omwami Kalwaza na alamusa kwa okawuzi na alamusa kwa o Ivri ni Ivango yomusa wo wawansi ere tubere naye mu chachi Ivwa nkulamusa kwa walala na abakristo yo mwena oluna ku olwa lero uwe nawo nda okujja okuwa kobera nti ndikwenda basukuba kobera ku bucha wetu vaccinating
0: tutya wetu game ya enkoko dino
1: okusinzira ku bantu bwenjire nga mbayinongola muku ansubira anti butimpe gano tuli ku right track
0: atwa kuba ko bantu tuligemya ati tole nsonga che tunita tusose chenda ulo
1: buti enkoko dai fed no
0: yesebo
1: oluna ku olu shoka buti ndi ku vaccination schedule yanko ko jojo okumalole kule eje ku free range
0: dino dino ya mchale ditambula ajikulira kuncho ya ile igulo
1: aha ni ze dino dentero kuwa abantu nga didi wagati wa mwezi ku mwezi mulala ne wichi
0: iyo yene besolo ndo tajita muluyumba besolo kuja wajikure yatambula yeira
1: yeira tujja ku ere ku kuhachare yene nsoka na agemesa Marexi awalala ni Newcastle stroke IB
0: ayitegeza to kitu walanti e step pa yawa
1: aye eyo tu tujivaccinating nga tukozesa sabu katinga wenko yo watu wa sprayinga wafu wabufuwe then kuna kumuka agapaka kuna kumusambu au tuidatu wagemesao Newcastle stroke era IB ayo yotu sobolo kumuta mumadi oba tuwa mtu onya directi kuliso
0: kuliso liyango
1: muna kuikumine ina maya muna kuikumi paka kuikumine ina au tuida vaccinating gombolo 1 oba first dose ya gombolo oyo tuida muta mumadi mwedido kunwera kuna ku ei kumine ina kuna kwa ikumine omunana
0: yesebo
1: awe la tuida kuvaccinate inga wa Newcastle stroke IB oyo tuida mtonya kuliso kuluna kuorua abili no lulala
0: ingile wichi satu
1: yesebo tujiagem ya gomboro tu ero yeye na tuida mtamumadi mwemedido kumunwera kuluna kuorua abili no omunana tuida agem ya Newcastle disease haye nga tujia kwa zisa specifically wa kampu ni jeveta la sota
0: wanatu kwa lasota
1: lasota Newcastle lasota era yena tuidamu takulisho binondi kusoma bia rainbow chicken evwa kuwa wawa hachare and portrait brothers kasambira yena tuidamu tonya kulisho oba tumute mumadi ago kunwa
0: tegeza anti mwezi mwambo mazo jikolaku
1: yesewe then ni kuna kuorua satu neibili tuidaji gemia jetu yeta foulo poxi
0: ndo wakabita wana kuhina
1: yes
0: wajua hile mwajigemia
1: muna kwa satu naibili ujaji gemia foulo poxi ngo yojamu kubamulu wawa then kuna kuwiche yomu sambu oba kuyomu nana ogemie Newcastle na mana akutela uwanuka not nti olino okuirangamu okugemia Newcastle ngomazo ujire kule rie yelikuweta yelikuweta ayaya ojage manga Newcastle buliduvainu welwa miezi yewili kwe satu oku maintaining immunity
0: kusigala ngoli kutekateke chingise chizimbo mubiri gwacho kula nsendo ili mubiri
1: kalekena kukovye nti mubamu memory cell kuhidukiza
0: nti muna vule benzeo kufida weteleze
1: uyesebo
0: okay.
1: Eni, na kukova nti oino kudiwa minganga enko kodi nobu luvainu maru wa mwezi oba singango wene ebi uka
0: obubi wele kufurumia
1: obubi wele kufurumia kasabu idiramu ebi uka edi yoyajyo kumbuzati enko koba bajisokolo jidiwa minga kuna ku eikumineina yes singango wene nga waliwo
0: kusinzira kububi kala
1: kusinzira kububi aye nga always uwe vange zizabu zivona vona teradi gemera wagati wa miezi ebiri ku miezi esatu ai singango obo obugwe ine odi wa minga ate kasetuka etuka miezi ebiri ku esatu buli luvai numa lwa mwezi ndi kusaba odi wa minga
0: okudi wa minga kuno tamad genwa
1: yes e wota okay. Mad then ina kukova nti to vaccinate nganko keno ngandwa ile obange likulago
0: saizi dobulwa ile
1: okay. Eno ne ya free range then ndi kusomera vaccination schedule ya dineda marathoni edida ediba mchiyumba nga dija kubamo forever ojasoka wano ku day 1 tudigema Newcastle stroke IB awalalao ni Marexi ebe biba mohachari kuluna kuruo msambu tuidadi gemia Newcastle stroke IB oyo tuidato wanya kumba iso kuluna kuruo ikumine ina tuidafu vaccinating gombolo ila yena tuidamu tamumadi oluna kuruwa abirino lulala tuidagem ya gomboro tu ila tuidamu tamumadi oluna kuruwa satu neibili tuidagem ya Newcastle stroke IB oyo tuida sprayinga oba tute tutonye kuliso
0: okay.
1: Oluna ku ewiche yomukaga tuidagem ya foulo poxi ngoyo tumukuba muluwa wa then ewiche yomukaga nga bisewe na kuisatu tuidagemia ya infectious coryza eyo yonga tumukuba munyama then oluna wiche yo musambu tuidagemia IB Ero ye na IB tuidato ni akulisho oba tuspreyinge. Wiche yomunana tujukube foro korera. Ero yofuru korela tukuba mulususu oba monyama. Muwiche yomuenda au tudiwaminga obudiwaminge oba tuwanwesa ama yodiwama tumuta mumadi. Muwiche yomuenda nena kuitanu tugemia ni ukaso yena tuwamuta kumaiso. Muwichi yei kumine ndala era tuwagemia ni ukaso stroko IB ero yu tumuta mumadi. Deni muwiche yei kumine ibili tuwagemia typhoid oyo tukubambiso. Muwichi yei kumine isatu tuwagema koraiza oyo tumukubambiso. Muwichi yei kumine itanu tuwagemia lasota yenga wa IB oyo tutaunia kuliso. Deni muwichi yei kumino mnana awoni tuwaduwa minga enko kodaife. Kada na kukobanti oiramu. Ngabu wengu kubi okule nchwe da mbulivaini wa lua miezi ya video kugema ni ukasongo mazotu kakuche hiku minomunana era wadu wa minga inikesi singobo obo ini ebi uka oba mbulivaini wa lua mwezi wadu wa minga then to vaccinate nga mkoko yona yona nga nduwa ide awala lao bwana Shabani nendo kwebaza eno kusima abantu abe kasambira naba ulirisa mwena mwena aba idienga mtu ulirisa nti mwebale ino kukuliriza radio Busoga Royo atenga erikoba nti ondi kumoyo nize baba nge mundi kumoyo mwembeda jemuli kutambuza mu
0: teke yenda ulo
1: yesebo
0: ok kale basebo ni wanyavo dachika dituwa ile kuundoza kamfune yu kumukubi oisi mumulala na mukisa zero msambu na mukaga ama kumiatanu china na naisatu asatu naisazio msambu ina mkaga atanu china na naisatu asatu naisatu mfune kuniwe wenka na mkisa bisera tuzira mkago we hello
2: waalaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: kupaite kitaja chukia
0: yeyi sebo
2: acha anu inehene kwa asili ya hentasi wa yatu weko
0: haba we kuchi
2: omagezi nti amadi pena po mucharo we banko le tage kiti obaga wa izuba bago munanda gakola
0: okay
2: neki ndi neze kumusima kunjie bale musomo
0: kale chirunze jo chikulwino
1: ni yanziza ayenga ndi kumaliriza nenda kubategeza nti enamba eyisimu
0: impacti basomere namba aidachika dimpo ile kwa idako kubira munte kateke iyo ata sobe kubangafu na chanda ulo mugamagane nayi
1: namba eri 0782 asatu chinana atanu Airtel eri 0755 chinana na mukaga nsambu ana na isatu kandile mwechibuzo chomkulu chako chabuziza mkukovye nti vaccine dino detaga orui CD danga na madigado galimu
0: tegeza parking na madigado
1: wali kugula vaccine wona wona bajaku wa madi agatabula vaccine yeyo otakozesa madi
0: gachidiva
1: otakozesa madi
0: golegeike
1: ndi kusaba wabu sabe bona kozesa madi agandi gajia kuita vaccine waife
0: wabengoko zerosi
1: echisa chakato nda chiba nku umire nsigeirenga ninzio misa webi solo nku angasos I sign out. God bless you all.
0: Kale tuyanziza kakensa mwami asos ukuva mu hashale ukuva ekasambira muwawawa hashale breeders yajaso kubanga ndi tuna kulwa lukakensa dr mukugu songa mzuri kubanga mudiwira bino byauka namu ote ko kubanga science ya muri kumunwa muri auri yote likuri ya maido memale bintu abitegera bulunji kale mundigize zena mbaira wino program mbago tiri mbango intita mbuvu sadu amuna na paka mwenda tubana aba bantu abensa abantu abenda kulu twida twa kusomesa twate grant osobola okuchuka okusinza kubwongo bwofunie olwensonga ntaya abatubuza kyo nawo muntu bati amagezi ni kintu kyo kachisoboka kuba omuntu kya muchusa nize Shabani Maganda tuikirize tugamaga nuna ko olwencho program oluso gandiko kuvesa wede baina paka saa mukaga abaka kensa wana wa ingiri wa soo kwa kuongela yu mprogram buso ganjiri mkama banku mire bye bye for now
3: hotelu biandala oline nimiro
4: eyone baile program emba goterimba wanukubusoga Royal Radio eba ile kutusibu wako

0: okuva ira neira chikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja aa musoga munange ekikacho chidi nebichigemaku
1: kale munange mudirizo yege byobaire toidi
2: abaise masi omusiro gweibwe ndaza omusiro omutono nduguru eyo mumadi enkuni vajeta obala ni mukaziwe na ruswa ensibuko vava bunolo vatu kirebu gweri abaiga baibwe ni ba mwase ni na mwase omubala yava bubala ni mukaziwe na ruswa yolirekera omwana omulingiriranga kukumira mwasa akuna ngogundi asena echo mukukuwe kitalibwa nsete kiribwa musika engire ntono nereto omutanda obutaka bwaibwe bulibugweri
0: fumvu wa baba chabasinga wa busoga ni mama waife jovi ya mutesi omulungi w'okulingirira omuyunda itoke otufumbire mboli nevuluga era mulamula obusoga ebyanda n'ebyanda okuva ira neira kikobebwa nti atamana yavwa tamana yaja aa musoga munange ekikacho chidi n'ebichigemaku
1: kale munange mudirizo yege byobaire toidi
2: abaise ngobi omuziro gweibwe mpongo omuziro omutono mperere enkuni butimbito ensibuko vava ethiopia vaje bunolo vave bunolo veideyi ngo abeiga beibwe ngobi nina ngobi omubala kalibaita kalibaita kalibaita bulangira butimbito tusangaire bukina obuseko buva kunge liseikulu obuseko buva kunge liseikulu agairugala na agabona gekitiro omukulu mwena abato kiribaita
0: fumvu wa baba chabasinga wa busoga ni mama waife jovi ya mutesi omulungi w'okulingirira omuyunda itoke otufumbire mboli nevuluga era mulamula obusoga ebyanda n'ebyanda.

0: Mimi okutina miaka 8 miaka 4 in fact po mwana ali mchoko na buti yetagaye miaka 7 aida kubanga ali msinyi akwa nasu na ku Saint Margaret ayi bobango mutestesho mutindo ah
1: abana abo ku Saint Margaret bachuka ila
0: ah iye sebo
1: olwensonga saadi no mbuzo ti olutindo luyaka geruliyo idiwo
0: so river nero wajibonako
1: akobera no kobera olutindo lobe baluzimba engeri yali eyo ngamazima galindi ni mwene taidi nga kulutindo kwa tipa vugiraku pichi pichi oba gali
0: era government weri kilizoma kwa guida
1: yes,
0: abana baife tuida kubaiza ife chetwe ya machi tuchetu ukiriza paka mkwano kwa wajopa wajibulu nji ente veru kwa mulo na ulwali meti kujalu wakuna
1: yes,
0: ayi ende kujia kwa gana yu lalo mbone wiche eno ulu kwa mulo
1: Jopa campaign tuwa kashopo mubadio webi vadebo
0: aye dente veda abana batu pubonka kwa buti aba bebi nini dente veda iwe eda midu dona ndiku chakudi lete tuji aba nga Dawude ni aa kute wabili yao
1: mami wajopa chemu enda ku
0: yesevo
1: buasu vizatu ukiriza
0: kuba
1: ne kakasabwe kakasenga mbigambu ya kubo okugema gani Saint Margaret
0: yesevo
1: evi mubibo nebu haku era ne kakasa anti mukasera mpaka ke kaga
0: yesebo
1: yala ni binatero kutuka ku Saint Margaret
0: yesebo
1: ah ge nao mwina akula mwisa owa Paulo
0: eh ona kani kapichi pichi au ba sponsor nje balusa gandiko dada wota bayile wiki hiyo na ino basa asire hiyo
1: yesebo
0: clean file number ya ba sponsor
1: Luku wa mlo.
0: Anti umune na akule na mune ni. Ate wichi eyoku satu. Enone yu soka mguwa mnana.
1: Yes.
0: Wichi eyoku vitituja kulanga. Echifu chulu soka ni kufaino zuti jaba awa.
1: Echijoko.
0: Oithi tulikuenda tubalageku. Ente kateka yechi ntue chili siri ya sebe etia. Ate wukwala na umune ni. Okulotia. Saponsa hali kusaponsa lingoli soka andiku. Wena ojafu na mwotia.
1: Yes.
0: Dada. Ebi ntubi njebi ogula mbu soka. Kuba mpega ane uoli mumani. Aye zen nakwanti a peka no wansindi kile mtu wangu mani wabao mumani mubusoga wanu wabanga tukogera kubusoga nge ubusoga
1: yes sir
0: tosobola kogera bigambo bikumi bisatu erina lya kintu lya bulamu
1: yes sir
0: gana olwalero omulama tukutambulize awo tolere muruje lwa kintu kintu muzimu kintu yali muntu kintu nani ndikwenda omulamu gwa lero tugusomekeze batu tugulingirize ku kintu owe buswikira
1: ne yanziza mukagwa
0: yesebo
1: nga tuli kujja ku mulamu gwa kintu nendo kulamusa ku ine wange omukyala gwe beta hajira ndi bakolera kyali awo na wampanda mukazi wo nole mwene kabulu kwali ebumozi
0: Ebumozi
1: namaganda mutesi kamega
0: yesebo
1: oyo
0: namaganda mutesi
1: kamega
0: kamega
1: eye kukulo guntu nganze
0: yesebo kwa mulo mungoli yafo kafene
1: ni bene bewuni ati oyo balobe kumuzala tidibwe yalifuse eliyo ni namaganda amlasi bona baliyeyo mwe bale kubayo ni bakoja bango babadada banga bayise maganda abebumozi mwe namwe nambala mwisa kintu gobuziza Mubuso gaga nunga buko okobye. Nevi gambe kumye bisatu okobye bingi. Kuba. Betu ogera kubuso genu ya idetia. Omuntu abawo yakati busoga ya ife. Ndi musoga. Anga umbuzo oti. Oli musoga. Obugangwa bwa busoga. Ne nono da busoga. Odidi. Iye data andiki bwawe. Bantu na bachi. Ne kakasa anti mubantu abo. Abata andika we nono da busoga. Nobugangwa bwa busoga.
0: Yes, sir.
1: Omu kubo, tuogera ino, kumuka mara mtukula. Arani mkazi ya na udo.
0: Owa imwe.
1: Aha.
0: Owa ili, ayatu kirele ku...
1: Ku eyingo.
0: Eyingo.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Era lwachi, omulamu ogogu baile mulungi. Nsubiranti, eya gukubuziza. Ayi nzoba, ayine chigende. Gataba muluso gandiko. Gataba muluso gandiko ngali kwe galabibu zobinaida.
0: Mwuliweza mulu unji, waluso ganji, buso ganji hidi.
1: Yes.
0: Dada mpega nwa ungo simba wakati, choi ino kumana anti, programu eno buso ganji hidi, eriku wabasumi banji.
1: Yes.
0: Naenda kuzachibo necho. Anti ife, titu idabu identi buli alitu uliweza ino kuida muluso gandiko.
1: Yes.
0: Aha. Aba antaba tu uliweza benda okumana, dada tulina, oba tulina.

0: Elibula udachi kama yendo kumanga tungire sawa ikumi program buso ganjidi dada andiko andulonse ngabwe ulire wembu kukobanti tuwenda tulonse chintunu
1: yes,
0: yakola mirimo chi mbuso gawano owa usuikira chintu kutuku lonsa guwavo kulonsa ku
1: yes,
0: yala anga yes vila usuikira au oni nangwele chintu yale musada muganda ya jaa kukule edaba naifu abe mbali wakoba atibona atimugisu
1: yes,
0: nda abo igebia fayo dada omusa adono dada waife chintu yakola mirimo chi mbuso gawano ina mirao
1: abeira ngabwo chidi obulungi abeira chintu yali musawo wakisoga
0: yali muyiwa
1: yali muyiwa
0: eh chova abasoga bayiragana mu byaba dada bayive
1: very good
0: yali muyiwa
1: omwami ono kumana yali muyiga yayegesa n'abaana bebe yazala emirimo mingi ngayige magana na buyiga
0: yesebo
1: chova bona bwewe tegereza obulungi chintu ono eliyo nigwe twa lituli kuwaya kunaye nambuza anti chintu yali muisechi ojo kwenonereza ye yali azira chikagano mbuso ganti ni kino kuba ye yava buvwere ngezira asobola ku identifying a chikache omulimo gwe yakola one yali muyiga omulimo gwo kubiri yali musada mubadi omulimo gwo kusatu yakola bwa mulimo gweno mukalamu buli musoga gwe yetaaga yazala abaana lukunkumuli ejo ne mirimo esatu gye yali akola aye omulimo omukulu eino era buli omu gwe yali saino okukola gwa kuzaala yazala abaana abagerera irala 19 kyova bona etandika obaitotola abaana abo kye yakola tiyadaaga kukoba nti aliba somesa kiri awo balimi abaana abo buli mwana yamwingizanga buyiga buli mwana yamwingizanga buyiga
0: ekitegeeza dada abayiwa bano bayidukulu bakintu
1: chova obona olwaleero nga bwe tukobye nti history repeats itself
0: yes,
1: buli musambwa mukulu oba buli musambwa gwa kika gwona gwona gwona buli kika gulino eisabo ebusuikira
0: wanji
1: nobala aliyo neisabo
0: buli
1: musambwa guli mubusogagano
0: yes,
1: gwowulira ku nti musambwa gulina eisabo ebusuikira kyova obona nti galiwo ogusaba ogunene gwene
0: ogwa kintu
1: nga kabuluku era naawo tutera okubuuza nti olubiri olwa buli musambwa mu busogagano lwagaana
0: dada awona ava ekibuno ekikoba nti omusambwa omukulu n'ekintu mu busoga
1: yes kuba oyo ni kabuluku waibwe
0: dada bwe tuba tugiire mu ebisuikirawo nze mwene ninzaja ofandinga amafuta ago nenda ino okumana ebyafaayo n'okunoonereza bwe tujaawo nabonaku nze abali kutuwuliriza nze mwene nabonaku nga ebyembe lyogera amazima matufu nga lyogera musana yayogerera awo mu ibanga era omusaadde oyo yajja kingi bantu tyajya mu isaba ina mbona nalindi kubitawo kuba ebidada bwange mayuga eyo eyo musaba bali bamweta bali bamweta kabuli
1: niwo bawajayo
0: anti ndi kuwaira
1: kyakutwala yo kyawa
0: bulira dada ndi kuwaira eyiyemberere
1: yes,
0: nga aliyeta awo nga munaye lyabeda agomaga asituka eriboozi abana nga tuliba nairi kuvaayo nga liri kuvaawo abali agomaga emmereire dada bwe tutuuka awo kintu buti lyafuuka ewembe oba musambwa
1: gwafuuka musambwa
0: anti bwe kidada kankubuuzeku ekibuuzo kuba buti wonsinga okumana
1: yes,
0: endawulo y'omusambwa n'eyembe n'omuzimu n'eriwa
1: mpegaano
0: ndikwenda tusomese ensi kuba program buso ganjibe tiyakwida kudondadonda budondonda tuyida kusomesa microfone eyo edisetide oba donyo kale kambone wano it is okay katuje mumaiso nenda endawulo ya bintu bisatu omusambwa omuzimu n'eyembe ebitegambidi
1: yes, omusambwa n'omuzimu
0: yes,
1: lulimi n'olukyuka aye kiba n'ekirala
0: omusambwa n'omuzimu
1: yes,
0: era
1: boona boona baba baali bantu
0: ebwembe ribanga lyasukuluma lyanina levo
1: yes,
0: ranka
1: yes,
0: iwe oku wale wako mutendela ugo kuba ogufula omuzimu ogufule yembe wawo mutendela gwele vitamu omuzimu gwele vitamu
1: elacho vobo nanti eliyo ventero kusome sana bakanti owe owama yembe tasobo la kukobati njia kutola kumuzimu
0: eh
1: ole tasobo la kukobati njia kugema kumajini nga ya zila majini aho wana isomo iga mvuli liyao odi
0: buso ganjiri yetu kuwankeza ke
1: wibwoni ili ya bintu wibili uo ngola bigeta geta yako ya gaita ya kati nzenine misambwa naba nama gembe naba nama jini naba nevitega haba akulimbi haba akozechi
0: dadanti ndi, so, nikuwa asamiriramu
1: eyo
0: ndikumana na asamiriramu
1: omusomo ogo
0: mvuli so tulonsi setu wabana anti buli muzimu mubusoga gutekoba ne isabo ebuswikira ewa chintu dada kankubuze katuno kati ewa chintu awe twenda okuje ebuswikira ndowoza mafutiga wera mitwale 10 minutes tugira tujire ndako se matuno kumpe
1: okay
0: watu tujivi sema igo ano
1: okwe kuma ibuti iwa mugai 15
0: watu tulivuga nga tulivuga ya radio yange ya mafutaga manje nga tulivita maige wene wali olugendo lwambo kuve maige mtawon
1: be
0: Eki omayige moto keno mitwalo nga roughly mitwalo 10
1: mitwalo 10
0: buti butuka ewa chintu
1: yes
0: sir bichi iwe ayaja wo kuba nenda le tujye okuyira yonga buli kimu nchogera nga cyo bitujye buza era bitubuza bichi ebindi ebiya ebinu mu okulingirira ebiragira ebe bitolera yalo buwango ifenga abasoga obwe bitolera yala dada chintu uyo omusambo mukuru mu busoga ebiriwo Ebi inzo kubanga bisikirizo kubanga birowozo biri yao.
1: Ekisokera irala enzimba yawe ya mayumba agaliwo. Ya kinagaira eranga omusoga we yazimba ngendude.
0: Yesebo.
1: Katugeze enumba edisinga ediliwo kutola kubuti eibembe bweri ya bula.
0: Olubembe yesebo.
1: Olubembe. Ayera
0: amabati gaifageira.
1: Amabati gaifageira enumba edisinga butina agaliwo. Echo Nabazungu gaida omuzungu yewuni omusogo ono yayiya atya okubanga mbutu face byeri alisereka
0: amadi ga dema kungira
1: mu amadi ga gwo kuva kuncho paka
0: ayitiga tiga tiga ngira mu
1: ayitiga ingiramu so echo kiri ekimu kubyewuni sa
0: bayida era dolo so chogereko washidinga abantu basereka enumba eyisu oluwembo olu usula kuluguli amadi ga tuno okuva kuncho paka kuncho tiga ngira muri
1: yes
0: okutaka kunyumpa bedali eyisu bi Wada afuruma afuruma inga osele kebulu ujibwe
1: Echenda ule chiriwo
0: Yesebo
1: Echokubili Nti owa chintu Gonka Nagali Ye olubili olu Lulimu bulimu numba Eyomu sambwa Gwa mutabane
0: Batabane bebali kuminomuenda
1: Okugeza anga Chigazi
0: Chigazi
1: Mutabane
0: Mutabane wa chintu
1: Yesebo Era ye Enumba yeje bazimbira ilala ebera ilala gano kumpini ni moje mwetageti
0: kumuliango na yali omukumi
1: ne yali omukumi
0: chigazi
1: yagabange emirimo pegano imo bino byemuleta basikali nozimba nakayumba notawo igo batoyidinga pegano era wa chintu oyo ni chigazi
0: dada aleni nimenaku kubata bera ba chintu bano abatondono kale kwiki mino mwenda
1: yes.
0: tumene ku kwabo ne mirimo je bakoranga kuba buti omeze okumena asoka chigazi ndichigazi oyo
1: yes.
0: yalinga lata ya mu mulimo gwabo kumi pedano nganze bwe tunaba ndeta wange yakati nze nina mutabana wange ngovi Ivan nina Sanuni nina Geoffrey nina Dennis nina Wide ba Nicholas
1: yes.
0: pedano akati ole aida kola kino ole aida kola kino ole aida kola kire ole aida kola kire abatabana ba chintu abo Ngwabo omenye ubo mazo okumena kiza chigazi. Mutabana wecho wundi oyo ayage mu mwamba ina abantu guba wulirako.
1: Mwali munabagala. Aye mpegano nga tukalije ino walu yawo.
0: Yesebo.
1: Chenenda abantu bategere.
0: Yesebo.
1: Chiringa bwe banako bati. Abandwa butimbito. Aba musada aba mukazi. Anseri nti ate kwa aba mukazi. Goyagano ole kali kwerogosa. Nga musada. Oyaba alikulimba.
0: Dada anti buti anti buti ebibuzo bijako era ku ate tido bana solo biramu. Kyendi buzako. Omukazi asobola okubanda omusambwa ogwo musada.
1: Automatically ne gisinga bunji. Era nga bwendi kukobanta.
0: Akiregeza aba yamubayiza.
1: Very good. Era gabaga amateeka omuntu oyo ga following anti buli luvainuma lwa mwezi ateekwa okujja
0: ebugembe
1: okujja no tajayo nga ali mu bugembe
0: tajja mu lubiri olwa musaada woyo
1: a musaada tajja kukyalayo aye buli kunkomerera y'omwezi oba mu ntandikwa y'omwezi alina okujja yasula mu mbugomu okumalena kwentono ino isatu eni nje ino disobola obo musanvu ayo musanvu obo maze ine visera at least yena kuisatu embuga yo jokolera mugebe erigala katugeze igigaba andu abuti mbito obaga bandu ono chintu aye nga kabiri nga buti ya bandu obala woli ingirira aye nzo kuba katugeze nga mchala obala aligale ebugweri aye nga kairi omuchalo ya fumbirwa katugeze nga
0: luwuka
1: luwuka
0: mm.
1: Luna kuwa lobo elutuka angata sobo ile haino kutenduka gansi hava kubuliri ni mchisengeche
0: au nkutegele dada au nkutegele
1: yes,
0: tukalonsa elgima ku dada kintu uwe busuikira yazara aba anaiku minu muenda
1: era
0: yesebo
1: obu zizo timuana cha uundi eyage momwamba
0: abantu nifuge twogera kupaka butukuba oyo kigazi tumwibi
1: yali no mwana gwe beta kiwanuka
0: eh ni kiwanuka na wanula ebiremye
1: ero oyo ye omulimo gwe abali mu abolo sogandi ko mwetegereze
0: tulikuyonsa tuzoze una kigazi
1: ifetu somesa
0: betu jo kubuza
1: betu jo kubuza
0: era tubuze betu sokola chi betu someisa
1: kiwanuka ono no
0: yes,
1: no mwana eyali nga avunanizibwa mukugaba eidagala
0: obulezi
1: obulezi eranga bwakuwa obulezi katugeze olojire mu mbuge yo muntu omusambwa omuntu oyali supposed okukuwa eidagala era no bashuwa konkonti njja kuona ate ko babandu omusambwa gobeta kiwanuka mu mbuge yo muntu
0: tukalonsa ebigema kudada chintu we biswikira ene ni chinana na munana akatoneze mukaga bisoga royal radio ya chabazinga wulira ebyo bintu bali kulonsa biteka kuvugira ku radio ya chabazinga soko wulira bimme malomani ntirije tuli kune ya chabazinga
2: eno ne ya chabazinga wa busoga na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo Eno Ne ya chabazinga wa Busoga Chinana na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo
0: Kale, dada zena kampandike kuba bintu byeni kuwandika. Aye enzo obusambo manya. Manya obu nani? Baida kuba inorugizike.
1: Abakulu.
0: Abaku baada hiya. Aye enze tulikuja ebusukira. Dada nego mukuja yoku. Tulikuja mpa okuleka wiki eno. Oba wiki eri. Ndi kwenda tujeyo. Nze mwene ndavuga. Aye nenda kakasa. Ni nzo kolebiteida nda kungira munenga ito dada tusose ko banti ya mwana yasoka bali mumeta kigazi
1: yesebo
0: kigazi akola gwa kukuma
1: yesebo
0: wo kubiri ni kiwanuka kiwanuka oi bife tulina nze naba kukwa abantu oi binze mu buto bwange nga mbuyambanga mba kwisimu indagana bali kubenswezi
1: yesebo
0: tinze tibano anga kuera ti eza kyenende eza shinge maku Aye enda samirira ino kubana nga omuntu onali kupenswe zenguma dino ali kudidu aliza yakuba kule yakuba ndiki ndiki ndiki ebintu ebibino nayi no kubana era cyo vuba na Saint Margaret nzi kujya kuleta ebivuga ebyabana nende ni music nende abana bakube ebivuga abana bakina amakina n'ekindi ekindi nayi no kubana ku nswe zawo na nga wabawo ati waibango ati kizazi ntero kubana Chiwanuka, chifwalu
1: Kankobere ku waibango
0: Yesebo, jama iso
1: Waibango na yali omwana w'okusatu
0: Waibango
1: Yesebo
0: Waibango
1: Waibango
0: No ya gemu wa mtu niwe funa mngati
1: Aha, yako lentu mba Oundi jayeta Asobolo
0: mfete
1: Wa mfete
0: Waibango, mtu wana wachintu
1: Wachintu, eroyo Nen, epibu uzoga no vili kuwo
0: Dada, anti betu kusemesa Aliku uliriza biateko lero utumala akana mreko nduku ulizaka wante ya masimba tukovile programu yaliku tambletia
1: waibangono tubayetu abantu babuze bibuzo ngale tasose somesa abantu waibango
0: bada
1: no musamba gonka
0: ethically iwali ochibo ine ko kubango buze bintu bitasomesa buto obo libi tolawa babitolewa
1: no musamba gonka
0: yes sir
1: gwe bazimbira eisabo ku kukiswa
0: waibanga aba wa kukiswa
1: aba wa kukiswa era eisabo lya tibali zimba gandi era mbate mulizimbye ono bulirwa nina
0: wate kwa jia kuchiswa
1: kala kagali kemweta kagali kwali kutambulira agolola kuchiswa echi kwe uone sati asopolo kwe kulungulira kuchiswa echo nga cha
0: nachi wambu
1: na chisongo ayi ngatali ivuwa kugwa ayi iwo owe yeto mila mwavoli itegera wani inaku wale meneruo kubaku okukolira kolevi ali ikolira echo nechenda ulechi
0: yes,
1: vahu
0: yes,
1: era ababidi bulunji kastani na naja na akola bukodi obo
0: Tuka alonsa kubatabane wa dada kintu omusoga butikoto to omusoga aye yali omuganda owe busikira
1: yes,
0: dada kankubuze katukata musamba chogema omuntu nani na ku muvule eliyo ntero kuba nanga tani ni muvule
1: kalalu
0: kalalu ekitegezo yaba kalalu
1: oyabanga kalalu ono
0: wabaisa ani na ku muvule olisi era nabona ku ni banko banene naje kubaisa mwasi
1: wenku
0: ni mbuli ani na ya amale ye na ku yani na kuchiso ze chiri ya kodi ya amale ye na ku bayi makati bali mu bwana
1: oyo mwise mwa asani na lusozi ibale era asobola okubayo ne wiche namba
0: mbunga ali eyo
1: nga mukoze ebyetagisa mo waso oyo nankani ntene mutolayo
0: obala
1: era imoyo malo okole ebyetagisa ezirambona ku kaika nga bwe mutambona kani na nimu kuikati mukolati ayi musobola okumulengera kaliyo alikola obuzano bwe Echo nechienda ulo.
0: Jamaisu.
1: Obuga angwa buwa abu soga buligo.
0: Program yaliku ni kani mroka abu wangwa.
1: Yeta abu soga njidi.
0: Dada. Abantu maikuloza ati.
1: Bintu ya
0: kudonda. Uli ya kani mroketu ulimu ni kano.
3: Obu wangwa nenono. Nobu kumbi wa abu soga. Fumvua baba chabazinga. Fumvua mwene chalo. Ebyanda. Nebyanda.
0: Fumvwa obitandalo itaka utatungwa fumvwa mpulogumo yobwane kiseke sekretari wansulo tukuumira kredio ya chabazinga mwenemu
1: agalala ni mama
0: mama muteso munu njiwo kuli ingirira
1: omufumba
0: mvuruga nemboli
1: yes omugalo omuyo yote
0: okuva mwisela ya baba eri ebuna
1: eri ya mena eri ya onona kani
0: kale eri
1: isa
0: echo ulima mana esaza eri ebuna pega nukujia kuidao uchere
1: Yes.
0: Ere tulikuidebu swikirawo. Dada lero nenda ko anti ze mwini nzali jo finding ange bi fe bi bi bi bi afayo. Kuba tulikwenda kubuza omuntu olusogandiko. Tumugame echapa cheitaka.
1: Yes sir.
0: Ni sponsor teri musenda asime.
1: Aya idinga mama na virejeni, mama ona virejeni. Aliye yakamwenu mwenu kenda kumwe.
0: Anti buti officially chetuli jo ko langa. Ndayogera.
1: Buti oyikwenda ku
0: Okay. Jamais. Dada, walonso tu waibango aba kuchiswa.
1: Very good.
0: Yes sir.
1: Then emisambo emikulu joli kuulira kana mbuso gango omusamba gobeta waitambogwe. Waitambogwe. Oyo yali muntu mukulu ino ekitegeza anti obuvunanzibwa bwe yali nabo mumbuga ya kintu. Oba bwali nabo bukulu ino.
0: Anti yali mutabane we?
1: Mutabane.
0: Eh.
1: Ole ye yagabanga ebifo ebyo okusinzira ngeri y'omwami gwe nabona ku mulala
0: yes,
1: alina olubiri lulamba aye buli mwana yamuga era olubiri lwe tiyeta agabano bakye yabandi be balonze ido ye omumwe muli mu chairperson muli mu vice secretary mu baana abo nina abakyala ava mu bana abagala abalenzi be bafuna na abafuga era ye mwene tasala misango bale na abakolo mulimo ogwo
0: yes,
1: so ono kintu yali ni waitambogwe ono ne yali avunanizibwa kubyemere
0: waitambogwe no webyemere
1: no webyemere
0: mumbuga ya kintu ya latawe
1: yesebo then lubale
0: yani ne kumuti lubale enda kitukuwe
1: lubale yemerere kumuti
0: lubalo yenda kitukuwe lubala imerere kumuti lubale
1: So oyeye ni prime minister gano katugeze getujeno ye mugunango mukuru
0: eh enkofira
1: buti ni gwetuba nabanga owekiti bwana banja
0: so dada lubale yali mutabano wa kintu ai kairi yali muntu wansaino yali munene mu makago
1: nga ye ni prime minister
0: twankame na batabano wa kintu omwo busukira batanu kigazi kiwanuka waibango
1: yes
0: ni waitambugwe ni lubale
1: yes mpagano era yaba no muntu owundi gwebeta nabamba budagali
0: nabamba yena le mutabane wa kintu
1: mutabane wa kintu aliyomu kubatabane ba kintu era ye kyovobo no gobo idukira nti twabuza kuwano mukontani mulala
0: yesebo
1: nti katame tukovere na budagali kuenda ulo ya budagali ni nabamba ule yatu kubati nabamba bamba maliba budagali yera vilo kumananti nabamba no muzi mugwene
0: yesebo yesebo
1: budagali chalo
0: eyo ni nensonga lwaki tukubati nabamba ebudagali
1: ebudagali
0: so if it aye chigambo budagali nga bwoche ulira chekuse ino kumaina gemi sambo ero uzo kuleuza ante wakona musambo
1: anti mpegano nabambo lebo ya jana senge budagali chiri inga yebo tibuwega idamutawu ni munu
0: nambira buduba
1: ezila batu kunoneleza
0: banji
1: aha bona bona baidanga bali kuidira kuige etegeza jaba misambo wa minji awo kuchare cheche budagali nga jaidira pole kunabamba so nabambo nuwe budagali
0: mutabane wa kintu
1: mutabane ga kintu
0: yesebo
1: ye yali avunanizibwa kuku lega maliba agogobo na bulimbu zijebaleta mumbuga ya kintu ye olumalo okubaga ne babaga bukalamu amaliba agoidukira bamalaba agalawo bagati amaku mubompimpi kintu ono yali nabaana banji ngabwe nkobeira abaana 19
0: yesebo
1: no kusoba jitusoba yes, laba malayo uluwa kase
0: uluwa kase ya kuba kani mwere ya kabaka katuntu no kwaba nga tunyomba uliza kwa naendo kukwira mwukupetu nenea kwa batuntu no kuba iwali kutu ulizo mkontani tusobuwe kuba uza nti chigazi musambwa chiwanuka musambwa waitambugu musambwa waibango musambwa lubali musambwa nini nabamba musambwa tukube data waibu yali ni nani akade kakuba
1: era ni imeru yeno ko walumbe then bano ba lubale chaka kuba lubale tumwogere ku lubale chaka omwidi
0: mbe
1: lubale chaka oyone yali ni gwoyetanga second prime minister
0: na ililira lubale
1: yesebo
0: ono lubale chaka no okubiri
1: aha ero yo bwabanga anaida obanga analaga obuvunanizibwabwe nawo obonera akakubage kamyankiza ne kakuba erono navunanizibwa ni kuba isirikale bona abo mumbugeyo
0: nirubale chaka
1: nirubale chaka
0: meru ate meru ono ko meru yana nagona kumusambwa e. nabona kumubika ebindi webinze mukuno onereza kubigema kubusoga zena katonda chabazinga ida kuba ni wali nta
1: meru gori kubuzaku
0: yesebo
1: ntinze gori kubona ebintu ebindi obango tulibuzachi meru musambwa
0: yesebo
1: era abaguvunanzibwa ko baguvunanzibwa kuchika chabaise mugwano
0: yesebo abense nene
1: era go woyendo okugubona ku nga toli mwise okukweyolekera nga toli mwise mugwano
0: bana abensano abense nene
1: yesebo nawo wulira nga ati twabwe ino musoto gw'emitwe emeka ebiri oli kundegera emitwe ebiri era omusoto ogwo tojja kugwagaana yagaana buli gamu nti guli kutambula oteekwa buti kukyalo nga katugeze
0: entaigirwa nenda okuba entaigirwa eri abaise mugwano wansi
1: eyo buti gebakoba ati eibaala eryo lyolibonaawo nokuli omusambwa gwa meru you just expect okwagaanawo okubona
0: omusoto
1: ogwo gw'emitwe emeka
0: ebiri
1: and people may sent kizirayo aye kiriyo era ndino mwami mulala gwe na interactinga kunaye
0: yesebo
1: yeye pakirira ilala ya golola munsi muke yaba ise mugwano Ethiopia mululyo lwa baslas ye anonya kalicha
0: na origine ya semeye mukono neleza kuna kwene ndokola kubika ne nebiguma kubusoga buli chalala na afuna yo muntu nga ayenda nga bwene twatambula kwensi kwa bitimpe gano
1: okali mufuna
0: ne nkali nende omuntu nga fanda
1: oli kwenda ga sente nga ya sobolo ta
0: ante mu zenje bitimpe gani mu masi buka Ethiopia abalangira
1: yes mu Bisinia
0: bwe mbanga nsobolo kuja pakao nkole inquiry kwa biti imwe mu ban no ruzi renesi buka yimwe buli cyo mukora cyo nacyo nanga ifu wetu ko banti abayise mwase omuyise mwase omutufu tate kwa kubula antikali
1: era kyovobo nanti bulirwe matikiraga muganda angirwe gabayo ekankobe nti agaife kuba mpega nti gabagage yenka
0: yesebo
1: gabagaife eriyo badada baifa bavira ira Ethiopia ayirwa kuba nti mwe mubago mba kumasanu manji
0: tumubetegereza
1: babao nabavira ebunolo bona baida
0: anti bitai zena okusinza kuende kubona
1: yesebo
0: ifa abese mwasi tuko kumanga twava bunola wene wene teko bakunensi jetwava mno nchalachi nenda kujinonereza ino mane
1: yesebo
0: kale olokubanga akanumira ku kasera katono ino ngana buganda doka komyao tuweze ka bantu bone olwalero mukanumira ko buwanga tuye tujokolanga akanumira ko buwanga enina cho yezemu obabe
1: mpagana nechindi
0: yesebo
1: kyobo kobera abantu abali kuluye
0: nti
1: woyendo okutegera ebintu modrongo tineyo
0: yesebo
1: akasera gano kabakatono okubira dado w'emyaka ekinana waisasula ige woyende ekitabo ekinono ebintu ebyo kiriwo
0: kiriwo baida mpe kitabo wetu kujogabera jeni ebintu byife
1: yesebo
0: akataba akonenda kabeo
1: yesebo
0: ndi kwenda kukamtwalira ene musalaga kuzewena nsoro bana ntamara bana nsoro
1: Yesebo.
0: Enamba eri
1: 0753
0: 0753 58 88 88 Erizio msambu kaga munana, mkaga zero chinana, mkaga na itani. Katupone, tukulize kutukubiri. Akari mbukano, olina choyezemu, obabe.
1: Hello.
4: Hello.
1: Wanje sabo.
4: Mujitambi lali ifingere switchira.
1: Yes sabo.
4: Nyende zemu wakano niluka chintu konka.
1: Ebu switchira. Ebu switchira wene, ya tuliko gira.
4: Ewa chintu wene.
1: Yoli.
4: Yendi sawela.
1: Ebye tuli kuogera kubiriyo coverence obabe.
4: Bitu fuye mu kuogera ko.
1: Isabe ibede liliyo.
4: Ili eri ya kintu liye na ilali ya isubi.
1: Nage kunganiza gagandi gali yao.
4: Gona gona galiwo.
1: Yesebo.
4: Ila buli nsoro ye na mukibiro mwerimu.
1: Yesebo.
0: Mukibiro kye busukira.
4: Kye busukira kiri mu kintu.
1: We bale kuli.
0: Wene ndo kudibona ndibona.
4: Weda kudibona kaitobo iji.
0: Ndikuja kuyiga.
1: Aya sobolo guma nge mpolo gumeidi.
4: Aida kuguma.
0: Nja kuya nekiso. Weida njifu.
4: Aida unawa kuziri amiri ate. Adye.
0: Ati ni wani ye.
4: Wajitambia living busuikira.
0: Mami kisambira. Tanti ikiriza.
1: Ebusuikira getunaida.
4: Na jani kwa wajituwe chile.
1: Kisambira.
4: Wani.
1: Getunaida ebusuikira hao. Tuja kubira kutu tambule ni. Wechirunji olimuuliza waife.
4: Era mpuliriza ino
1: kasobo na motoka ya Busoga Royal Radio nga erikweta ulirira erikweta iza omukitundu ekyo
0: nife bene
1: yesebo
0: wiche yo
4: kale
0: okuleke ne tandi sayire tulina okuyiga kale we bali mwami kisambira ebisuikira kino maino okwogera emboozi
1: nga eriyo
0: ti kuyida kudonda donda kulimba
1: akuwa n'obudulizi ati byoli ekoba biki
0: bitufu adada kale miruka abuwangwa uyo
1: hello
5: Hello?
1: Wanje sebo.
5: Unaluko grani nata mchitambira isabili okubwa nentinda.
1: Yes sebo.
5: Mwe vale kutukubela vya kwayo.
1: Yes sebo.
5: Haba ntuwetu ulira hapo uzire chintu anga tutegela chintu nani.
1: Era woye ndevi singa unkuwa yenina ambe yoku baku. Echitabo chiriwo Iwa some otegeri.
0: Kale katukulize ku utukwera kale mina kubwango ina choyezemu. Kuba tuenda ino kusomera walala. Uyo.
1: Hello.
5: Hello.
0: Munango we.
5: Hello.
1: Wange sebo.
5: Yebale
0: bakwe. Wewe
1: bale. Aniono.
5: Neria bo neria.
0: Eriyo kuva baba.
5: Ndi Kayunga.
0: Kayunga.
1: Kayunga district.
0: Yesebo.
5: Kale
0: wewe bale mama Neria. Kale.
1: Eno program ya abantu.
0: Yesebo. Tuno okuba uliza.
1: Okukola nabo.
0: Yesebo.
1: Bona bakati byemuli ko abitufu obabe.
0: Kyinsa ni sayino umuntu wewe bisukira ngana soso bitamu.
1: Yesebo.
0: Kama se mutima anga kupita.
1: Hello.
5: Hello.
1: Wanje sebo.
5: Olupogira ko nibate omwise bayigwa.
1: Omwise bayigwa.
5: Sebo ndi kwenda kutegera ku chike cha besebe.
0: Itategeere. Akano meroke tule ku masimu gabu wangu. Akano meroke tu osomesa mu wangwa. Oyina choyezemu oba ile ide bigema ku chintu obabe. Chonka tili kukuba bika butisa wadu mbe. Mnago we. Hello.
5: Hello.
1: Wanje sebo. Sebo.
5: Ye vale.
0: Kale sebo. Kulize.
5: Sebo ande takadunga basiri.
1: Ye sebo.
5: Okuvo ise gero na bukalu. District ye vijiri.
1: Ye sebo.
5: Sebo mpuri irenga musomesa kubana wa chintu. Ono ise ja. Ti mana wa chintu.
1: Anti tukukobie.
5: Yeso.
1: Abana bali banji. Aye. Abandi titubakonye ku olwensonga nti ebiseera biki bitono.
5: Yeso.
1: Aye iseja.
5: Yeso.
1: Ye yali mwana wa kintu era nga avunaanizibwa kubaiwa mu kike mu ndeye yaba eya wa kintu.
5: Yeso.
1: Era ye mulema.
5: Yeso.
1: Era ye enkola ye ngomulema bwatambulira irala omusambo ogugwebeta kintu kasagugema muntu yena yena
0: ni musambogobeta gwiseja
1: ni gwebeta iseja gagugema omuntu yena yena ni abanga abaire atambula bukalamu
0: gutekwa kumulaga ako nti ni gwe
1: gutekwa kulagira irala nti ni gwo yabera irala mulema mweni
5: eso
1: yesebo
5: eyanziza mwe balokuereza
0: kale baba kale bitira utukulize mbira ya bantu babiri bonka itwire yo mwono mirobo nyo di programu ene ebo tibwa echi uomeleze eki ni programu ni wa aili la semba yu
1: wanje sebo
5: sebo alo kuweleza
0: wala kuweleza
5: halo
1: wanje
0: kari naenda kula msaku mkwano kwa nge mami sege Richard wa musumese recrokea and phone accessories ya nakabangao
1: kubango ti naenda kula msaku omuke nkufuolu soga
0: naenda kula msaku omuke nkufuolu soga mami sege Richard oyo muganda wange
1: investor
0: ayena yetu wa TV
1: atali saponsa
0: mbusa kandiko ali yao nakabango kuingiza kuchire kakira aina amasima maru unja agachiba nampala aina waya aina balubenu unja aina bulicholo uze chama sana ze paa siko dipako leta chiemu hindi kuyena tuwe TV dada kuluno basa ponsa baliku kwe bagabe ino wakati uliku wa TV naida babu uza
1: yesevo
0: era ndikuenda ya basa ponsa abandi nga ba TV ndereere ababu uza bona bona anti sula ba mkanguire ngovi shabani kirongosi eti viditi buli muntu ari kungobate iyo njewe ile gundi
1: ngo ngo banga gundi ado disobolo kolera ni kusola bakigalikira tuzira masanze buti ono kirongo sigali gazira masanze aye mwene asobolo chikola kusinzira kumpata yi
0: ni wa semba yo
5: halo dada
1: halo
5: anaba mwidi kuluwe mabani
0: ani
5: dalandi yo wano kugwena ili kaluka
1: yesebo
5: ima ine teza ya ime dada
1: yesebo
5: Moto mei kakumbozi ya chintu nako moji sema mpura imari kivi na chamuka aga
1: yesebo
5: ayo tustima inerabe na ilikandu baba uliriza yondada muereze
0: kale wewe malaino tuwena kwa msaka wantabe na ilikeri
1: wuka eriyo ni muna ifari ya balaoli yao msaada aliku stage yao mtunzi gama futasebo tukulamu isaku
0: tuwendo kula msabu nabona baini mizinda alijo mitera kwa bantu ba uliriza buso ganji dana tubasimie abani tubaidi abani tubaidi kuba mpeka ndada iwe ni oide kudakaba eyo no mukisa yafuna mukisa nti omwindi aye eri abantu nga bayine mizina bagiteganga ifiritu bayidi wale waye so tuenda kuba sima mwe baleino mwe balela kangame yokumulala yenka tuire mu rumiro ifubu ni munange
5: allo
1: wanje sebo
5: we bale ko ereze
1: we bale ulirisa
5: direct akobati
1: oyo ali wano
6: Ono zaidi ya fuga mbuluka district.
0: Mwani zaidi ukubotia?
6: Zababa.
0: Yesevo.
6: Ujito endai na avantu wa pasaka ni valete enu.
1: Yesevo.
6: Tosema vusemera. Sema
0: mga peza enu. Kani wewe vale enu.
1: Echine uni samusi muno.
0: Yesevo.

0: kale ngoka ali ku radio ya chabazinge kinana nomunana akasirise mukaga fama ondi kumoyo tulisemuka munakya obulezi bwekisoga obulezi bwekisoga buno boli gabira mwino wabukozisaku wabananga kitufu bukola otabanga wayegera bwegere kupanga panga bintu bitaida tuenda bulezi bwakisoga tugabira bana ife dada sula akulo obulezi bwekisoga buno ayibiza kusadaka kuzaa kumbwa dando aduna aduna aduna peka na hitu udiviza gabira kwa mtu wabulezi elio wa mtu wangu virisi mwazo
1: yes
0: emiru ndo ikiso wa ikumunomuka gaya nzee ide kuncho tiki mashi
1: masimu obo liko lachi
0: mbe ndiba risi mpona kwa ya uluwa sande duno mpona mmoja na yako risi na hapo na biyumba biyange biyumbi nani ebya ayo walambula ku wichi wabe kibisi sao speedy speedy
1: okay
0: mpegano ngaya aliku nguwa kumwirira mbulezi kwa betu agaba obo mkazi aliku joku kuzara mnisi ya mpapali na obulezi obundi mpegano yu alitu uliriza obulezi mwenyeo tukugabira tulivu kugabira kubwerele ayo ya abu gabi wawanga oba agababa kumpe unagaba namba ye na omu kubulezi mna kusaba sente ibe bibio kuba mpegano yu batu wagemia ya agaba kubwerele
1: angali kukanga izula
0: olobu tagemia
1: olobu tagemia kuba programu eno chabazinga yajitawo
0: yabwerere
1: ni radio yajitawo yabwerere era byo byowulira gano ezira kusasuza ayi okubeisimu kitegeza anti kisinzira mwikiriza gaina mutya wo
0: obulezi obulezi bwetusoga tugabira kuzira musambi na mukaga itanu zero munana isatu isatu isatu zero musambi na mukaga itanu zero munana isatu emiru ndi esatu oba kuzira musambu mukaga munana mukaga zero munana zero mukaga itan dada soka huyo
1: mwanzo
2: sa ivan ngoi
0: wanjira ta
2: karamu za manje moku bakanga bida
0: yes, nani ono
2: mutamba ali
0: mutamba owe wololo
2: owe wololo mwe
0: yesebo
2: mutinde daga enti gawolo ya kizimba
0: kizimba
2: okola amakola go mukapa wa go musta wa ganana
0: amaka ba agashi ago mutugube to musta
2: mutugube to musta wana na munu muganwa ale ni wafula wali ekizimba kira yobwire
1: okay
2: baba kuweleza
0: kale webale ino mutamba ali owe wololo webale kutuuliriza agabye obulezo bwe kizimba so ona nanana omuti omustale amakola bwe tukakawa so bofuda obo omyezo kunana wata wali awali kizimba
1: anti bale oidi lwachi bako banga ati obinana mukuna note kuomira omo sobola nokutabika mu kukabuza
0: kale munangi yesebo
2: webale kutuwereza
1: nkale webale ulirisa
2: kitambe living buswikiland
1: yesebo
2: nija kaba furezi wa mukisenge walenga wabanga ali musonge do mukisenga ingatetera kuira mangu eche kisada
1: nalwe yolusada
2: yolusada muziki walo okuna nanga kungoli musada aira mangu
1: okay kale
0: eche kisada ne chiba kitia
1: enda kumala yo
0: ati dada omuntu aba alikulagira omuntu alikuliye yategere ndi wetukobere eche kisada ne chiba kitia
1: eche kisada ne cho chetweye sawaka
0: abu ebya ya wakavinji
1: ekigambu
0: kine kiba kyotola kama ko lang musa gukulumi
1: yes
0: neche chiyo ekisada tola ku otola ku otola ku chi
1: omuzi
0: wanana
1: na makola gena agogona marunji
0: kiga singa muroke banga bwe bangeze kire kairezi ku jumping paka
1: duri
0: bana ife
1: Omwana wake msimie ko.
0: Dada huyo.
1: Hello?
2: Hello.
1: Wanje sebu.
2: Na walo tuweleze.
1: Wewe walo ulilisa?
2: Na mtu nevu wa Instagram kusinza na sebu da tiba itani ka sudi sute na mtumba. Baba nze simia mpereza ya yuko.
1: Kale.
0: Kale. Ndiko enda bulezi bwa kisoga. Kugaba bulezi dachika tujire ku tuje mu bika. Kuba ebika abantu muenda we ino. I know bulezi bwa kisoga bona burungi. Huyo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Wanje.
2: Mwela loto uereza.
1: Mwela loto ulilisa.
2: Mwela alina maganda maria mwakubwe ulimira.
1: Olimu ise maganda mweno vwa olimu anahaba ise maganda.
2: Olimu anahaba ise maganda.
1: Iwo olimu ainaze.
2: Mwela loto uereza.
1: Nkale.
2: Tubulezi indi gawa kubwa akamoto ungo.
1: Yenyabu.
2: Bakolevi wa devi omu yembe.
1: Mhm.
2: Bakolevi omu sita.
1: Yenyabu.
3: mo yiri gite
1: wata mno mnali sanhi
3: aya wa sokula wa fumba ku
1: nyabo
3: wa no akunga biwoze
1: wabigeze saku
3: labigeze saku
1: byako labu kalam
3: byako labu kalam wa bo mwana muto bamutyamyam
1: bamutyamyam butyame
3: omuntu omukulu omwanga kubunwe
1: yenyabo
3: fudalango wereza
0: kale wale ino namaganda namaganda oyo namaganda Mariam wabale kutuliriza kuva ebo yao nukabu vizibu ekisoga obolezibu fetu ligaba wabulido ebiti yao kulira inao
1: bili yao wakavi zira kumbuka higo na abadule bivado jo bivadule koli makidi
0: wana wantuwa kulinga
1: alo sebo wanje sebo
4: nize director wa Easy Grace sisa vidi alekito kupa ibufuma
1: yes sebo
0: Easy Grace isomero oba chichi
4: Easy Grace isomero li vienne bufuma li akavi ino mkusomesa
0: buti isomero waki jizi saponsa linga luso gandiko
4: lali jia saponsa linga kusizire randa kugema gandi imweli soboro titienkani ya lijenga ijama
0: isomero so kofune namba ya ange kupa buti namba namba ya
4: 0 msambi itani msambu
0: 0 mkaga abiri nandala
4: abiri nandala
0: chinana na munana
4: chinana munana
0: watumala mkubira imi the way nutandiko kubira abantu ensome enu njeri ku His Grace
4: choke era sebo
1: aye nichendi kulabula
4: wanjie sebo
1: gomalo gama gani fazimbe bibine bindi kuba butimpe gana abantu baja kwe yunile isomero kuba tuliva kubira tujaba kubira chitu ufuche nekiri
4: era zena andiche nda ino njashi kama amani abana basome oruso borue ndiko
1: yesebo
4: butimpe gana andi gaba kubilezi uo mtuwe
0: yesebo
4: gobe eto umutezi
1: yesebo
0: mtu umutezi
4: go gutale kera kuru mogu
1: ogulo mira mbweni
4: aha oja wano ni amadi ya go mungkope
1: yesebo
4: amadi ya boa sikulo kupanga ngosigia nga kukumutu oko mtu okona bona wabwe simula mtu mwana mtu okuja kutele era buone
1: eraba kove
0: wakuma tinuwani yalina
4: niweze isavili Alex Omisa mlienda super kufwe nebufu ma director wa Easy Grace
1: isavili
0: isu
4: wanji sebo
1: bakovele
4: yes sebo
1: oti okuga simula mtu omo tafika mno mti gwetu eto omokondu wangabu unga
4: okay mba ene ravire omuti omukondo watu gutabulamu
1: yesebo
0: kale
4: kale mbalo kuereza
1: we balo ulilisa
0: tuenda kula misaku aba His Grace isome lilibuvumao oye na wetu nawe tumaliriza mwidaula dada
1: yesebo
0: obulezi buno bwena kuzisa nse mtu gwali gunu maino nga nsoma nga banko batifuna amadi oyo kuibati obewa amadi ga kukulungutireku nali likwidanda mtu wechogu
1: era no mulalo gwa banka bavida andaba mungeri ya
0: kwa adio funa amada go munkompe ati kodi eri amadi gena yo kuibati na bawo gankulungutira ku omuntu gwa lekira okunuma
1: bavida andaba mungeri ya ndawulo buli omwale ta version ye ayenga all in all tubatuli kuida andaba mtu ogwo mtezi
0: kange bano obulezo bwekisoka munangi
1: awachitibwa sebo sebo
0: wewa lako tugeza
4: baba
0: wewa lako tugeza
4: ona wakansala msogezi mwakushindire nda igachikira maiga district
1: yesebo
4: msine ntereze ya imwe
1: ikale
0: sebo oina mwereze chibaba
4: mwe ndi kugaba idagara li amani gachishada nga amani matono yesi ma emizi jolo mbugu
1: yesebo
4: emizi jolo mwani
0: yesebo yego lampola muna kansala abandu balikuwandi kampo lampola
4: emizi jolo mbugu emizi jolo mwani
0: mwani
4: omuzi jia karali
0: karali
4: emizi jia ukandwa
1: yesebo
4: iwe fumba onwe fumba egama anga isatu obaina okera kuncho wanwa iguro wanwa kuncho wanwa iguro no sobo ikuchikola wiki namba
1: yesebo
4: iwoda kufuwa unga na uwe ne
1: nga
0: kati ni wani
4: kansala msoja isima kusinzi renda igachira maibia disi
1: ok
0: msoja isima kari abantu ababuliza abavuka bamweze ino mbaba na message ati kansala isima uende igalola limini mwete
1: utu sake ngalo
0: anaba sadawe miaka ana neta no kujama isu
1: naba sadawe ni nga miaka asatu
0: jada rio mtu nga ina mtu kaya nga okuni inobu inewa ninuwa lengezi kila
1: ngezi kila
0: era
1: abantu abutuwa kwa baba tukubila wanji sebo
4: Nalero tiwo ni sabyaza wanga yakutaruje kafwe watu wereza wechi tiwo mwezi watu marat
1: we bale kuulirisa
4: bale basebo
1: yesebo
4: amazima gene makono kulamire mwe mazima gene mutongera okubangira iyo kitu banga duka fuku mumbere yebikano okuba ni kitu mani bwako ngaba
1: tuwe obulezi
4: ada danze zabulezi ayo
0: kale baba tukwenayo ku obulezi bakisoga babiri bonka na basemba iyo tujye mubika emboze fulinge tablet ebika
1: uyo ah hello hello wanji
5: muno bande ta mutadu ali
1: yesebo
5: Bira
0: kusakire. Mm. Kukule tablet. Wanje saba? Kangima ya batu wabiri. Kupa isi mutuku ulize. Tugaba ulize kwa kisoga. Dada huyo.
1: Hello?
6: Wanje kiko.
1: Wanje saba?
6: Wanakudu ulize.
1: Uwe bale ulisa?
6: Na kuseme sayi wanga.
1: Enje saba?
6: Tadumi ya mulo ongo tenyo. Kime mulo izikula?
1: Mm. Basule.
7: Yes, sir.
1: Kwa dioli mwuso gandiko?
0: Be.
7: Be, yange mazira.
0: Yala limita kulu wongo. Kale, oruwa kubanga, obuile mtu jireku. Aba uliriza, mgani, tukole tu.
8: Manevi kema kuchikacho. Wano, mwuso

0: Kulumbe ma kubire isimu kufa kwa muganda wanga ndi wala ino ayensobo ilo kutuka ayo wa programu ena kandi kai kandide ndide ngege ngerewa nukuredi yoyensi etegeri nasani eno yekongo yenjanga ni mwende kusala mwa kukonge yoku yikiza igwanga soba na angenga chitalo ino abali ku abali anzele bola wena mwandi wakaona akaliku nkola bina bana abataka abali kulumbe yes, mube magumu tusabe katonda bana mwandi wa mle kwa tuwe alala tukole ente kekeyo kujoku zika muna ifencho insha Allah nga programu edinaba haa indize ndi kuida kuwega itaku
1: oku ibanga lucha kule kena kuta mblagana
0: wa ina ilahi rajua nino kuyi ya kuwanga nino ba yiyabano
1: kali tuwe yanziza onange katandike ni commission commission tandike lege nao which no jetulifu ndikira tuwele muna kaluka bayi sentebe ndino kuikiriza ni wana angawali anonti okaba ile mungagati okuka lungamia na okuwa nangabu security nwe na damu division yo jotwala
2: ya
1: yeah. Jena katambu ile katia
2: akala luti katambu ile bubi aye nga pata yena rem tia koze bulungi nga chisubirwa
1: nga nilina percentage yaba
2: wanga kubiale kina nebi tanu FDC tuafunye kwa mba kamlala opposition ni nupu yafuna kwa abachamani bana ekikebuza babise batya
1: so esavu no mwenda
2: baba benaremo
1: yaya yakoze bubi
2: yakoze bubi kusinzira kumbera yakoze yatambwire ro nabaye Kongo na mwene kuni muloko ngata ile wino embere nzibwe ino muloka echo mukisomu bi tuamulese mwene tagala na abantu yawo na line chekola era mwene yavwayo akati tiganira asaze ku muntu omuntu
1: nga yabwe ne reini
2: aye nga mwene naba ile tuamulekele ti mwene terezayo so tudakwe baza abalonzi balonze musana mukuru atidakwe baza pate dona ndi wa credit tidafire ino kuleta
1: back candidates
2: baibwe kitaba ngabanga bulido otayo ya malagale mabule mwenga at least buli watu yagana candidate wachi
1: wapate
2: kitegeza anti tulikukula ekili mchalo saadi no partition izidibitirire buli kyalo chona obundi yerabira yakano kati mpandiso bika yawandike yindi
1: ni petition
2: na babi bafuse babi batani so kulya ku bantu ba 5% yali nokubiriza abantu ntiense eno yona nto na yaifwe ebyalo no bukulembezo obusokerwa ako waba akusinza kallo sa ityama ewaka olinde miaka 5 katondo bo lya waida kugera nino muntu okyo kubonerako Tichidi ya wanzalo yyo yagwa ebisanda ebiwera ndoza nga bitano aye chidi ya wanzala lwachi bamu wakalulu no musada woya gana nga wamukosiza oboli yao
1: yes sir
2: ya kusanukira nga atali twala kuntobo yachi
1: ya mutimagwe
2: erati yakunga ku bantu be kuba mulevo likuwa batu nijaba ile nga yesi imba weyo
1: yes sir
2: aba ile htm ye terwa ine
1: yetabe na gari ya
2: ngalo ayi gari dineda ifedi ineda alwana chile ya wazala ile nga idie kizibuche na ya msulira o ye na ya gwa sabu tukuyo zayoza elatu likusubira okolo bulungi
1: yes sir
2: ayi nsaba abantu wana bona ambayo kizampo ya chile ya wazala bajiboneleku ntioku obukulembeze ti kufana kuona aye katonda asobola okutaawo yakati sawa eno ne iyo sawa yo inzokola na bulungi ino bakwenda era weyongerayo kiri awanza lono ajakola parliament rex ande kida ni kino kye na inzofu no bwa minister matirio
1: ni
2: musomi ya yeah.
1: But obwa shadoba
2: abona we msebe ya amulinga mpati kwenda
1: bantu solo gemo obwongo ngobwa mwami wanzala ya
2: oboleke mbusoga
1: ya busembeza ku government ya tumemete
2: oboleke bala bwongo mbusoga oyoreke chara atawa amani
1: ani bala legislator abo mulembe walimu
2: wo bali kubala bwongo mbusoga ngatotadiriza atukana era buli wantu yakola ki tugenda kuonesa abantu baife
1: ake na bali kulirambu imba bate makwa mtu ainga mbasimanga baidiye chokola
2: ampera anu chija wanzala tiba mte makwa mtu buli agwa te bwakoba yena ali ngani mistake de yakolanga zede ndidi data kaira mukola chi
1: kukola
2: kukola yali ngane gari bikade aye kasado musada mukuru akoze chi
1: atereere
2: sobola kufiira matirio gatereere mbusoga
1: okay.
2: Ngatwegemia ebintu ebida no muganda ange kirunda mbaraka yena bukulembeze bwe ya kulembera ku twakulembera na yeno kubwero sisiri era twakole milimo ayi rwakubanga mbala ko na malaye taku ebiti wa byazira
1: atia
2: pano ye yandira kati ngini ya gombuzo twasomira wabosomira
1: e bantu basomo
2: bo bona ye tadi bibozine ya taku ye tesitu ya jale cho
1: ai datu inonola
2: so ai dako bale yasomira obwa ngini ya afiro on level unji era bana ka yasomira obwa ngini ya ndenga wala dc nde kulira sawa ye ndo
1: ai datu ola yo budu lisingo mukuri yasomira obwa ngini
2: atole ndoke ile kumpe no dio bajuliriza eh so ye tachatali people's mayor ingini ya bichi ayinga musada mokoz era department ye kirundono itumwa bwedo si wanu echalo chi ba
1: omuntu aye ndo bwa mayor
2: kibuli muntu ayambala kanti zedali ngane chizibu ngatwamba muntu ayambala suti bankati yo mwami ngono myazanga ati oti waigombolola abantu baja ya gera kunchonga kwesimbie kwao kumba le ba okye buko bikogera kungo wayamba era kinachi sobo libintu ibani gundi yabyo wanaso bolo bwa meya obo bwe mu pi kuifati ya imewanu wenengira owe kitibwa tiogera
1: mwami wanzala
2: mwami wanzala wenengira muganda wango nokuba ino mumunene ino
1: nkuluma docs
2: tiba kuwa actually ndetisobola kutiderega muntu yena yena yena gobaide buvu nanzi bwangalitwa almost sub region number eh atwale fdc mubuso kati wakobye
1: bachiri
2: oyo eyo quality tibasobola kulonda bulondenga tokoze ki ngatotukana
1: bwana commissioner maybe olwa kasera
2: yeah.
1: Security wise akalumwa akagema mutya
2: akagema bulonje katonda atuyamba tuti na abantu batuyamba twayogera nabo titwafuna

0: Ishoni seba hawe nafuna.
1: Kani seya sisa. Ndiruja kuila yoli. Mami Kirunda nienzo osiko muzindalo. Mami Kirunda. Akalulu wakalimu bulungi waka wanangabwe katambula.
2: Yes sir.
1: Kwei mwengaba likulu yolu wabula government. Akalulu bie mwa asubira. Nenge jemwa alimu bonanti nena ambulu kufijeka ino tambula. Mjeka tambula mu. Mwabeli ye binumira bie mwa sala kwe misi itali. Nga mkwa chino chale mira akalulu tambulu bulungi.
2: Sewe moderator. Tuwalo mkisa guno kwebaza umula magole ese wanga tuwakava mkalulu eranga mkulu MP wako biyati aba irafu nyikizimu nga taidi mula mwa uweda wanuwe mazo ugutegera natani kazi eno kwe settinga nga u mazo uguandula sebo tuwakava mkalulu kano akero siwano hai chitalo ino nendo kuira mwako antibana chitalo nabana Uganda mwena ndamu kwe nti chitalo era chitalo inna lillahi wa ina ilahi rajo
1: uluachi
2: songa yetu wa ilemu ya kulonda ilanga muidinti ni mubiafayo mubio kulonda uja ubiafayo vio kunda ya tandikira mu Bible ni mkurani bakwa antie china malanga yenka ya nakulachi kulonda ayo kulonda kukwino kwa kwa mazima na wachi
1: na wengkanya
2: ukwino kwa free and fair elections ilanga nendo bakwa wanko enti chitaluwe ino nga wukwa anti president Museveni ya itufugoluwa ni NRM ye by then yali NRA webayi dira mubukole mbeze bako anti chaba tuwala musiko wali wokuiba mwendu kuminaluenda chinana akaluke ya jamu yaba ne ya semba obote ya kawangula ya kobati ainga chali chitu funti ya kalu dipi ni yali ya kawangu hili gaba endo wato edali wo omukulu ya kobati nzenjire muchi
1: musiko
2: omukulu yali kuwana wano ibayi bakalulu ya jamu siko ifelewe batu iba tusigala anayi ya mamba batu gema hai chendi kuno ni ya
1: mwishiro mwambulu mkamu mwiganga
2: uwe bale ino echitu fuchirinti wekubanga okutelezei guanga tubitamu kalulu edache yeyenda ya jamu siko ya ira hai kabi omule mbegu wengano guliku singo kui wa kalulu kai inga gulimo kubanga president Museveni okuva ye simba umu 1996 ata wangu langa kusemo ugele ya musinga besi ya musinga minu ndiena ni bobu wani ya kamu singa minu ndiebili hai inga akola chi ngai babuiba kaluru
1: kino nicho ngira tawangu langa kubuchaye simba
2: tawangu langa kaluru okuta kwa nabajja bala bakozesa bana baiba bakunyakunya bakoesa military Museveni aikirize ko wale tujwa mboxing abakoesa ngaduzwe bali akaluwe ka linga kakobanti ka kuniga chinkumu bali kaikiriza
1: aye tuline independent
2: era, kutoka commission yete katika bachusa batola kwa matanze batola ku network so ndigeza kukuba ntichitalwe ino, igwanga yetu anbae tuloza ntifunaba kule mbeze, haba bise mumazima no uwe nkanyanga tuzira. Akaluka nuketu akavuamu, ukuso kerala. Igwanga inakula nkwa, alizimbe numbanga livawansi lijawa wa igulu. Ngeri yetu hae tuluhile ukulo nda berosi, tuwa itusoka na berosi, one. Aye ezia mtu azimba nga numba, nga vawa igulu kai nga ikawansi, echo kwanza ni kichamu, echo kubidi. Ente kikaya akaluka nujeba akakoze. Twalonda bulungi president na kabokisi twaira kuba mayor na kabokisi ba kansala okutuka anonga bakobambu ekisokera latu tujja kulonda na box ekyo okubi bakwa tujja kusimba line but above all bamala bakobambu kai tutuida kujja ku national register tugunda gawa kwa bipapulo nga bantu bagandisa bano bayita bajabala bate mibabika adonga babagaita muchi mu register nga bamaze okutegera babare bakava mukalulu bakuba abantu bamenera abantu business bakola muvuyo bategati babite mukalukano nokuleta era bano baje Kampala bati ama bayiya
1: bajali e Kampala
2: babeta
1: meya
2: babeta baje bakwa ati tujja kumala kalukano mu 7 kakaluka sazem bali bamukobi akasazem yakati be ntasazamu kaluka nayi katukolechi katubakolechi nabakolera katutole u national register mujje mukobe buko bendi abantu ba imumujje bwandisa baje balabo na bona atebe muandisa we muandisa polling station eno ku chalo kino era babe ni kuchire ona ku lokulonda mudakubisanga wo sawa mulonde wano kai mvano mujje mulonde gale oba mukayemereze encho mujje mu yuo yu uchibuli bye bakoze
1: ebyo byo kuogero lino budulizi bwabyo ntibete
2: sabo wino wino era nendo kakasa wino mulina era ano gene ndo kutegeza anti ye balonde ile gena bayi bayi tabajabala bayi wabuyiwe nga no register bakola bali bantu bina aye abantu ebina be bawandisa ba maze bayidalu 15 nga batwera abandi kuluya babaye tababalonde
1: aye era mu 15 byo likogera kuli kunabo eni yupi abaga
2: we bale no
1: yo tibatu kayo
2: chenezo kuleta wagati yao nti ewente geka ya kalulu kwachi ba basala okuva ku national register detu kwa sad electoral commission ne bakoba ati mujje muandike abantu bayimebe muidi aye ngani mukuandisa tibali kuwa na mukisa ero saba ireku kweka kasaba abantu abo nga abantu bali kuandisa bo andise so chaba

singa ke kasinga bomwala na tembo mwala bwena agalanga omuntu ye muntu sibalimba baganda bango wawo kumwesiganga omuntu